0: matutukan, dapat tumdukan na. Pero hindi napapansin tama. Dahil sa mga personal interest na itong mga pinuno natin.
1: Oo. Oo, yun na nga. Katropa nga, Joseph, mayroon pang mga mahalaga talaga na malalaking usapin o issue na dapat tutukan dahil ang makikinabang nito, yung sambayan ng Pilipino, ang mamamayang Pilipino na naghihirap na. So, yun ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Pero ang problema, iba ang kanilang inuuna, iba ang kanilang mga prioridad, katropang Joseph.
0: Totoo yan.
1: Nangyayari.
0: Masakit mang isipin, masakit man na isipin para sa kanya, masakit pakinggan para sa kanya itong salita na gagamitin natin, pansariling kapakanan lang, ay niisip nila, hindi nila, sumagi man lang, kahit konti sa isipan nila, yung kapakanan ng taong bayan, sino naghalal sila, sino naglagay sa kanya sa pwesto para magkaroon ng malaking pera?
1: Tama yan. Tama yung binabanggit mo, katropang Joseph.
0: Opo.
1: At yan ay nararamdaman ng sambayan ng Pilipino talaga. Alam na alam talaga nilang ganong ginagawa nila. Puro mga mabulaklak, mga matatamis na panalita lang yun. Lalo na kapag malapit na eleksyon.
0: Ang daming bulaklak ng labi, ang daming matatamis na salita. Para bang nanliligaw sa isang dilag na lahat sasabihin. Parang nanliligaw. Parang lahat sasabihin. Napakaganda mga sinasabi. Pero pagkatapos, pagkasal na, anong gagawin? Wala na lang.
1: Sabi na, yung nililigawan pa, yung bag ng babae,
0: kargahin pa yan. Tatawid sa karsada, hawakan yung kamay. Pero pagkatapos ng kasal, mga ilang taon na, tatawid ng daan, sabihin pa, bilisan mo dyan, huwag kang tatanga-tanga, masagi ka dyan. Sakit.
1: Ganon ang comparison sa mga politiko, katropang Joseph. Tama-tama yung mga comparison mo niyan. Dahil yan talaga ang nangyayari, no? Dito sa Metro Manila na kapag sila ay nangako, akala mo ang tatamis at tinutupad.
0: Kaya nga meron
1: nagbibiro dito, katropang Joseph. Pinapangangakuan ka na, gusto mo patuparin, abuso na yan.
0: Parang sarcastic. Walang stick talaga.
1: Pinangakuan ka na nga, gusto mo patuparin, abuso na yan.
0: dapat pala makonsensya tayo, dapat bigyan natin ng kahalagahan yung pangako nila.
1: Correct. Dapat kung yung mga politiko dapat, may pinangako sila. Nung sila ay nangangampanya, sila ay nanliligaw sa atin, sa mamamayang Pilipino, dapat tuparin nila kung anong pangako nila. Ngayon, kung hindi nila kayang tuparin, huwag silang mangako na hindi nila kaya. Yung kaya lang nila.
0: Mm-hmm.
1: Yung kaya lang nila para at least alam ng mga kamayan. Limbawa, itong gagawin ko. Kapag ako'y maupo, itong kalsada nito gagawin ko. Kapag ako'y naupo, magbibigay ko ng ganito. 3,000 mga trabaho, 5,000 o 10,000 trabaho ang maibibigay ko. Gagawa ko ng infrastructure, project.
0: Para sa kapinabangan ng lahat.
1: Pagpupo niya, yun ang gagawin niya.
0: Pero ang problema, ang tanong din doon, ang dami mong pinangako, ang dami mong project na ipapatupad, ang dami mong gustong ibigay sa amin, saan mo kukunin yan?
1: Iyon ang isang malaking katanungan din. Paano mo gawin yan?
0: Paano mo gawin? Saan ka kukuha ng pondo para diyan? Hindi mo tiyak kung anong pagkatapos, pagbaupo ka na, hindi mo tiyak kung anong kumitibang hawakan mo.
1: Ayun, committee kung ano ba, education, public work, ayan.
0: Nangako na infra project sa isang cities, tapos pagdating ng panahon, hindi ka sa infra nilalagay, sa ibang committee ba ka nilagay, paano matutupad yung pangako mo?
1: Yun ang problema.
0: Yun ang laking problema, kaya never mangako, yun ang leksyon talaga dyan, huwag kang mangako kung hindi mo kaya.
1: Correct. Kasi inaasahan mo talagang madidismaya ang sambayan ng Pilipino. At sa susunod, hanggang isang termino ka na lang. Hindi ka na maulit. Joseph. Kaya nagtataka kayong iba bakit tumatagal. Dahil nga sa magandang servisyo. May mga pangalan na may alkante na ganito. At nakikita naman ng kanilang nasasakupan na magandang servisyo. Na kaya kahit tumakbo sila paulit-ulit dahil maganda yung kanilang servisyo, katropang Joseph. Yun dapat ang tulara ng iba pang mga namumuno, mga public servant, katropang Joseph. Yun ang dapat silang gawin. Ang problema, puro sriri
0: iba yung Joseph. Iba yung...
1: Katulad yun. Katulad yung katropang Joseph na nangyari, yung ikaw naka-plus mo, naka-exclusive ka, katropang Joseph eh, yung nag-usap na usapin nung sa pamamaril.
0: Mm-hmm.
1: So dapat gumawa sila. Ano bang dapat? Ayun, pumunta dyan isang mambabata, mm-hmm, si Senador Robin Padilla at na merong mga naisip. So dapat ganun yung ilang mga mambabata.
0: Dapat ganun. Itong araw na ito, scheduled din si Senator Angara. Darating din itong araw na ito. Hindi pa namin malaman kung anong oras, pero darating siya para magipag-usap sa pamunuan. Opo, para magipag-usap sa pamunuan. Opo, ng DepEd at saka dito sa pamunuan ng Ateneo. Pag-usapan nila. Tingnan natin kung anong resulta nito. Kay dito sa amin, ngayong araw na ito, suspendido ang lahat ng klase at all levels. Para bigay, magbigay ng respeto din doon sa pagkawala ng dalawang estudyante. Yun ang...
1: dito naman, Katropan Joseph, sa Manila, Metro Manila, ay dahil walang pasok, walk from home pa rin, dahil merong palabas ang direktiba, ang Palasyo ng Malacanang na dahil sa sama ng panahon, ay work from home pa rin, Katropan Joseph, walang pasok. Maliban na lamang yung mga emergencies, no, na mga rescue team, mga ganon, entrancy na nagja sa involved doon sa pag-operation. Yan ang kailangan nila, Katropang Joseph. So, ngayon, Katropang Joseph, ayaw walang pasok ang Senado. Kaya bukas, wala rin pasok yung mga Senado. Walang impeachment ngayon. Bukas, ilan lamang yung mga pumapasok hanggang Friday, hanggang Webes lang sila. Friday, wala nang pasok talaga. Webes, bukas, ay merong pasok yung ilan. May mga committee hearing sila na gusto nilang tatalakayin, pero ilan lang yung mga senador. Kung pumapasok, kung mga medyo masisipag-sipag sila, papasok sila doon sa mga committee nila na
0: importante yun,
1: tatalakayin. Yun ang, halimbawa, committee yung education, kung anong maaaring committee yung education, kay Senador Bam Aquino, siyang chairman yan, so maaaring papasok at tatalakayin yung mga nangyari.
0: Mahalaga
1: yun.
0: Mag-convince na sila, mag-convince sila, pag-uusapan kung anong mabubuong mga plano, mabubuong batas. O importante yun, dapat tuldukan na, kasi pagkatapos nung nangyari diyan sa Tacloban, marami na silang sinasabi, pero wala pang pinapasa na panukala. Kaya ito hanggang ganito ngayon.
1: Kasi nung panahon natin, Katropang Joseph, nung tayo nag-aaral pa, puso na meron talagang bully, pero hindi ganun. Hanggang sutukan lang. Matapos doon, meron nangyaring ganun. Wala na. Tapos na, walang ganun.
0: Kahit pa.
1: Ang grabe ay,
0: iba. Napaka-violente. Yung totoo, itong tamang violente salita. Itong mga genesis natin ngayon, iba yung isipan. More on, laking epekto itong mga social media. Napakalaking epekto to sa mga ating mga kabataan. Sa ngayon lang, dahil sa social media, ang daming kaalaman na kukuha ang mga kabataan. Hindi mo na pwedeng disiplinahin. Ultimo, nanay, magulang, hindi kaya niyang paluin ang mga anak niya kasi sasagutin ng bata. Correct. Sige, paluin mo ako. Blatter kita sa barangay. Isipin mo yung ganyang salita.
1: Ayun, alam na eh.
0: Alam na nila. Yung rights nila. Pinanindigan nila. Nakalimutan nila yung pinakamalaking karapatan ng isang magulang, pangalagaan, bigyan ng magandang kinabukasan itong mga anak nila.
1: Correct. Tama yan na binabanggit mo, Katropang Joseph. Mm-hmm. At mamaya, yung binabanggit mo rin, antabayan namin na yung sasabihin ni DepEd Secretary Sunny Angara dyan. Then, nandyan na rin yung mga senador, andyan na rin yung matataas at least kahit papano, yung national government, tumutok na rin na Katropang Joseph.
0: Opo, kailangan sige, na kailangan. Okay, sige po.
1: Mm-hmm. Maraming salamat na Katropang Joseph, at least congratulations din, no? At saludo ako sa iyo. Ikaw ang nakapag-plus.
0: Salamat.
1: Okay, yung istorya na yun. Tayo yung unang-una eh.
0: Opo.
1: Ang XFM Sambuanga.
0: Oo, sa tulong din ng ating mga viewers.
1: Ikaw yung unang-unang, breaking news. Ikaw yung nag-blast ng breaking news nungyaring karasan yan sa Sambuanga City na sana ay wag nang maulit. So yan muna, ako, si Katropang Silvestre Rambulabay para sa BPSR impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Ang mukhel mga katropa, el boses de Katropang Silvestre Rambulabay. No hay dos días yung mga katropa, no hay trials. Dos días yung mga katropa, yan sayang. El mga investigasyon. Beng grande gastos mga katropa, beng grande gastos. Hindi tapos sigila siyempre, lalong naantala. Yes, pero sabi kita sa mga katropa, si Pakimodo, Pakilaya, kuando sa kaba? Kosa el resulta de este mga katropa. Mga katropa, lora de ato, nalas 8-4 ya. Diretso kita aquí, mga katropa, na de ato, mga detalye. Senator Ruben Padilla, yen diresa aquí na ciudad, para personal, sabe el incidente de tiro, por causa manada mga fake news, taser yula. Kaya mga katropa, dispense circular, talihan yung mga katropa, yan dirisagat na school campus ng Ateneo. Este mga katropa, ya prikuras te sabi, kay manada tamang kalayatan, mga fake news. In fact, el diato na cyber, mga katropa, tamonitorya, kensa si kalayatan, hindi amo mga istorya, hindi amo mga fake news, hindi a fake, mga fake istorya, mga fake picture. Ese ta circula mga katropa, etabla sila mga katropa, kay Sais el Muerto, no hay ese veracidad. Solamente dos lang el yasal el muerto mga katropa, mga bata. Dos lang el biktima. Tiene también dos herido, ese lang mga katropa. Pero asigong ka konsehal Fred Atilano, el mga herido, el dos herido, amo kalya iri, kando durante ta kore, yamang kore ng mga bata. Allegedly, amo sa el Bernard mga katropa. Pero ko sa tasirkula ng mga otro mga notisya mga katropa, Sais el Muerto, Nuebel Irido. Iber ustedes ese notisya. Ya incluye sila mga katropa el pictures tamang kalayat durante el Cymex del otro mes. Ese Cymex mga katropa ya kundusin si Ali mismo na Edso, na Adso Campus. Yan Cymex el Zamboga City Police Office ya anunsya ko na ese. Ya dale aviso na publiko numabang panik por causa la kondusi sila na school campus sa IMEX lang sa El Montaños Exercises el scenario shooting amo kel mga katropa tiene dos bilok guardia tumbao pero tiene sangre pero hindi ka la sangre de verasan mga katropa artificial kel para dale lang mira kilaya tamen execute kilaya ta responde. Amo que les atasale ara mga katropa, yaman include sila con ese. Si mira ustedes, tiene dos bilok guardia, tumbao. Onde parte tumbao, cerca que tiene camino, tiene escalera. Onde ha sucedido el incidente mga katropa, no hay escalera si mira que del background, no hay escalera. Es ali, derecho, subito na escalera, tiene escalera, pero para arriba, hindi para abajo. Subito para arriba, liga ya level ya aquel. Onde ha tumbao el guardia, tiene escalera para abajo. Quiere decir, el dos guardia ya tumba, hende alina en ese building, allá en la building del elementaria, que allá que él ya hace el Cymex. Ese quiere hacer claro, el senador Robin Hood Padilla, cuando enderece aquí ayer, mga katropa. Uno pa, ya se le caja claro, mga katropa, que por si ya él, que mga katropa, man pusgat él, con el juvenile act. Kay grandes te ayuda mga katropa para po naman address ko ng kriminalidad kaya ang takit embuelto mga minor. Uno siya mga katropa, ilianda, por qué anda ili aquí. Mga katropa, para si ka natong klaro si kosa yung intensyon di anda si el senator Robin Padilla aquí na siyudad de Zamboanga in connection con el shooting incident iokuri na school campus del Ateneo ali na barangay Tumaga. Uy kita mga katropa para mas klaro mga katropa el palabra del senador Padilla.
2: Dahil punong-puno ng iba't ibang news, iba't iba ang lumalabas sa social media, sa balita, hindi tama yun. So dapat kumuha tayo talaga ng totoong nangyari, yun ang ipaalam natin sa taong bayan.
3: Baka may mga in aid of legislation?
2: Siguro susunod yun. Sa ngayon, itama muna natin yung balita. Pangalawa, meron na tayong bills na nandun na. Una, yung gusto natin na yung sa kabataan, dapat medyo magkaroon na ng yung edad ba? Kasi nakita naman natin na yung mga batang gumagawa nito, medyo hook sila sa social media. So meron tayong bill na yan na gusto natin masuportahan ng taong bayan para pumasa. Pangalawa, yung sa juvenile justice law. Dalawang bill po yan. Pero nagpunta po tayo dito para hindi mamulitika. Kasi ang pinunta natin dito, yung tamang balita. Kailangan magbalita tayo ng totoong balita. Kasi ang daming balitang lumalabas na ganito yung namatay, ganito ang dami. Huwag pong ganun. Kasi nagkakaroon ng takot yung mga magulang, nagkakaroon ng takot ang taong bayan. Tandaan po natin, paaralan ito. Hindi dapat matakot ang tao dito. Kaya kailangan po natin harapin ito ng makatotohanan.
0: Eh, sa mga katropa, klaro, Ken. Ang daming lumalabas na hindi tama. Ang daming lumalabas na ito, ganito, ang daming namatay, ang daming sugatan. Eh, sila, ang state de suyo, mga katropa, el objeto, si porkele, indiresa, akin na sudan. Para asiklaro ko na este. Asiklaro ko na este issue. Respeta, asigun, mga katropa, con el institusyon, respeta con el mga pamilya, del maskin biktima man, o el pamilya, the shooters, respeta, kaigwal sila siya kina biktima. Es el pedimiento del senador Rona, de senador Rubin Padilla. Kaya por causa, mga katropa, este clase de incidente, hindi este simple incidente. Kasi ta-circula firme ng mga fake news, hindi aboko sa mga detalye ta publika, mga katropa, ta-causa lang kita panik ng mga bidyentes. Mas ta-asa kita agraba ko ng sitwasyon. Tablakan sila, mga katropa, be responsible as journalist. Pero onde tasaka, mga katropa, no sabi kami, mga katropa, no sabi sa mga City Press Club, no sabi kami si onde pipina mga kwento, onde pipina mga detalye, onde pipina mga pictures, ng Kenya si Kalayat, kone si mga fake news. Uno si mga katropa, kikere man address. El sa mga City Police Office, taman lang buska, kinya si mga katropa, ya si Kalayat, ang mga fake news. Kikere sila kurihin, mga katropa, kone el kosa hindi amo, tanu ta anunsya. Lo mismo también el gobierno local. Ya dale atin sa abiso. El cybercrime, ya dale atin sa abiso, mga katropa. Ya dale si warning sa mga City Police Office. Ese mga fake news kita mang kalayatan. Mga katropa, kita na segundo, mga katropa, adso president, yadale mensahe na publiko acerca con el incidente de tiro na Ila School Campus, ali na barangay Tumaga. Este clase de mensahe, mga katropa, yadale lang tente simpatia con el baga bibientes, kenya kada biktima. Kenya kada biktima, mga katropa. Uno aki, mga katropa, pamilya. El mga parents del mga bata, kenya man trauma. Con ese incidente. Este el objeto, mga katropa, si porque anoche ya se sale este official statement la presidente del ADSU para hacer claro el sentido de ila na de ila ya sucede el incidente kasi gun no hay más que quiere sucede pero sucede ya sucede hindi quiere decir pabaya sila na de la seguridad. Kaya si Claro na komunidad, kaya el ADSU, tang condolence namin el mga katropa, con el, mga parents del mga biktima, parents del biktima tambien mga katropa, del yan trauma, cuando ya pwede sila mira, cuando ya sucede ganit sila incidente ali, durante el klasik at mga premier abrida de klasik at perkasa, Lunes mga katropa, suspended yung klase por kaso na heat index. Yan resume Martes, mga katropa, alias sucede el incidente. Uno si mga katropa, kere man address aura el de aton sa Baga City Police Office. Kere man address con este, mga katropa, para con este incidente, mga katropa, para tempo de mira e check ya para hindi agraba el asitwasyon. Uy, kita, mga katropa, mismo kone presidente del Ateneo, si Father Andal. Uy, kita, mga katropa.
4: Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga Campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes! To health!
2: Santol Plus Gold!
3: Ako si Melissa nga taga Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santol Plus Coffee Mix.

0: Pena? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubo

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santo Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: XFM.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
11: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
2: Sister Pain. Mabibili sa mga butika.

0: trova mirando chi da che ne ha detto da assunto. Concejal de Distrito 1, Attorney Mel Sadain, ay pasar resolusyon na konseyo lokal para obliga kung toda baga eskwela kumpra baga x-ray machine. Especial mga katropa, el kere pasa ordenansa. El de aton konseyal de Distrito 1, inkargao na komitiba din on education na konseyo lokal, pasas de klase de ordenansa. Este bonito si mga katropa, un grande este ayuda na school, un grande ayuda na mga estudyante, un grande ayuda na komunidad. Sabi sa Desporte, base na ordinansa mga katropa, pune x-ray machine na mga school campus, el mga bata, si di pa, si di serviceman ay entra na school campus, obligado sila abaha na di ila service. Pasa el service na scanning machine. Sila tambien mga katropa, pasa tambien sila, mga bag nila, pasa tambien ng metal detector. Aki para pwede sigura ke entra el mga bata nuay kosa ta karga ta prohibi na school campus. Este kere pasa el konsehal de distrito 2, distrito 1. Lo mismo tamén el konsehal de distrito 2. El encargao na pasi orden, konsehal Frederick Atilano. Bonito este mga tropa, in time, time na este. Kay kosa yung pasa na takloban mga katropa, este ka tarimpuha tamin sila asetem pasa ka nato na kinasyudad na konsehal lokal. Pero mga katropa, na ipa-aproba, chain niya tamin, mga katropa, yasus din eh. Aki ka natin mismo na siyudad ni Zamboanga. Onde adso, donde dos biktima, mga estudyante, li kinambuelto. Mga katropa, kilayas te, ben grande ayuda pa, kilayas te, ordinansa ipasa. Na entrevista di atun, mga katropa, mismo, ayer ali mga katropa, na school campus del adso, con Attorney Mel Sadain, uyo ustedes pakilaya li kon este asel ordinansa manda pasa urgent tamin este mga katropa manda aproba alin na city council para insigida sa aproba kon este obliga todo eskwela nuay ake absuelto mga katropa kon este klase ni ordinansa. Uwi kita mga katropa kon Attorney Mel Sadain.
1: Actualmente this is very very unfortunate, this is sad not only for Ateneo de Zamboanga but all to the entire city as well as ng mga pamilya, no? Yake da biktima, pati yung buwelto kung nasa yung klase ng suseso. Si Mila 12 campus, this is a secure campus. Pero, yan no, takita, chene, tamin security lapses, no? Tamin nakita. Especially akil mga estudyante, taas si abaha, el mga mayores, el mga guardians, si nota 2, hindi mas pwede pasa na di la security na gate, no?
0: Mm-hmm.
1: Akel mga tayo na campus, akel solo-solo kabinando, tapwede check ya el diatun mga security. Pero akel na vehikulo, once mira el security chene sticker, no? El de la vehikulo, taman talaga entra, and then, ase abaha ko del bata, mismo adentro del campus, mm-hmm. Ya.
0: Ese. Ese que el uno mga katropa. Ansina cosa ya puede observa. El concejal de distrito 2, el distrito 1, Attorney Mel Sadain. Cosa clase de ordinanza e pasa para puede ayuda con el school campus na diferente escuela aquí na ciudad. Cosa clase de ordinanza uy que ustedes mga katropa adicional palabra de Attorney Mel Sadain.
1: Hindi mas na pwede pasa na x-ray machine, na check-up, hmm. No, el bata. Kargando ko lang yung mga bags, no? I think in order to prevent, no, hindi lang na campus del Ateneo, but even in other schools, no, debe siguro si chairman kita x-ray, no, si entra el vehículo adito campus, abaha el bata, there should only be one passageway na andada para na building, and they have to pass through the x-ray, no. Kaya hindi man ta pwede check ya el vehikulo alina gate, no? So, enter lang si director dito campus. But once you will put an x-ray inside the campus, akabar abaha el bata, that's the only way pwede lipasa para na school building, na classroom, at dito pwede ta check ya, na verify todo. And that is applicable, as I said, in all campuses in the city of Zamboanga. We have to pass an ordinance, mm-hmm. that will apply to all campus, university, high school, junior high school, including elementary. Mm-hmm. Na DBL protocol and security, once chene asihatod, especially akal mga munto na behikulo, once el bata abaha enter na eskwela, akal bata debe entra na pasa na x-ray machine or check up del security. This will be I intend to mandrap sa ulan sa asin pasa sa kawasin
0: sikit. Eh, sir. Joseph Martotoa, pasa ordinan sa asir ka ko na sa mga tao, mandate, taman pusgat sa mga katropa para obliga ko na todo mag-eskwela, mamprocure sila, x-ray machine. Estel Pesao, kimodo lang el mag-eskwela, may pondo, kapas para kumpra ese klase de equipo. Uno tamin si mga katropa, pero base na ordinan sa ipasa, obligado. Kaya, sir, hindi pwede hindi sila comply. Debe mag-comply sila con el city ordinances ay pasa el konsyal di distrito 1, konsyal Attorney Mel Sadaib. Sebo, ustedes mga ese incidente lima katropa? Ese klase de incidente lima katropa, pwede tamin si mampail kaso, sabi ustedes kosa, pwede tamin mampail kaso mga katropa el mga parents na mga school. Na school campus, na school staff, na school management. Sabi sa this porke, mga bata, mga katropa, yan trauma. Mga bata, yan trauma, mga katropa. Hindi lang el biktima akil kenya sa casualty. What more el mga bata, kaya pwede mirak on el incidente de tiro, ya pwede sila mirak kilaya tarabental pusil na mano del the shooters. El trauma, balya, mga katropa. El trauma. Por eso se bonito que ya cancela clase para que la perpa que la haya se perde en el pensamiento del mga bata. Que niya puede mira acto con el incidente. Alia mga katropa, como ya anuncia en ante mga katropa, el OIC alcalde de ciudad, Ben Climaco, kay entra ya el CSWDO para na debriefing, counseling con este mga bata. Entraya sa mga katropa, i-anunsya tamin sa mga katropa, el presidente del ADSU, kay suporta tamin sila mga katropa, kung ang needs del mga bata para perde, para elken mga bata, iyan man trauma. Pero tapwede sa mga katropa, mampail kaso. Kay kita mga mayores, tendelga kita el seguridad, del di aton mga anak, ali na school campus, kay sabi kita, pakilaya el seguridad ali. Pero ya sucede el incidente. Este el sentimiento del mga parents, mga katropa, pakilaya, pakimode, sabi, pakimode pwede entrar armas de fuego na school campus. Sino man security? Akitain kayo mga katropa, contesta tamin aking mga katropa, el security sector del escuela. Pakilaya na gole, entra pusil. Pakilaya pwede entrar el bata, takarga con el armas, high-powered armas de fuego. At dentro del school campus, yan execute de su acto de criminalidad. Mga katropa, ya pribinia kami, ya disini kami mga katropa, hindi yakin asesalin mga pictures ko sa kami asesalin ayer. Por respeto con el pamilya del mga biktima, porque ikaw mga biktima, mismo el shooters, biktima tangkil mga katropa. Ese tamin kel, mga katropa. Por eso, ese lang kami tasesale. Kay por respeto, kay tapidi, kay siya wiyo sa disinante mga katropa, palabra del presidente del ADSU, tapidi sila respeto. Kay sentido sila este mga momento. Numaya, asigun, asesale pa kay kalayat, mga sangrino, mga pictures, mga video. Yasi kami, ara mga katropa, ese lang. Mga pulis, talit, investiga. Pero el historia aquí mga katropa, ta pwede si mampail kaso. What if mampail kaso el mga parents con el school management? Mampail kaso tamen el mga parents con el security agency. Kanya chede grande lapses. Ta pwede kita habla mga katropa. Kaya pwede sila man deny. Kaya porque pwede entrar el armas de fuego. Se ta cheque bonamente con el mga ta entrar na school campus. Como ya hablé antes si Atty. Mel Sadaib, ya mira lang ka chene sticker, gate pass, ya manda lang entra, na i-check ya kosa laman del vehículo. Ya baha el estudiante, un negole kay takarga ya sa el bag, laman del bag, el armas de fuego. Del di suyo tata. Uno también kay pwede mampail kaso ko na tata también mga katropa. Porque ginda ko ni su anak, el issued firearms. Bullseye. Este clase mga katropa, el uno tamira, ahora mga katropa, el mga investigador. Yakraya ya sa mga katropa, el SITJ sa mga katropa. Yakraya niya sa, el tengkabesa, el chairman ali mga katropa, mismo el regional director de PRO9, Police Brigadier General, Esguerra, el chairman, the task force mga katropa, para pwede konsentra el investigasyon. Investigasyon ali mga investigador sa Baga City Police Office, y tambien del CIDG. Bullseye! Amo sa mga katropa. Todo sa tiyan sila derecho mampail kaso na eskwela or na mga el mga parents pwede mampail kaso na management del eskwela. Pwede tamil el mga parents mampail kaso con el security agency. Bullseye! Por qué pwede siya susede at sila klase din sila. Hindi ba sa tiyan at mga lapses? Eh, si Arata Mira, si Arata investigasyon. Kung may abla si Atty. Mel Sadain, ta-investiga ya, ta-kuntina kundusi investigasyon. El dato ng otoridad ko na steling kargaw. Mga katropa. Kosa tamen na palabra, kilaya tamen, kosa tamen manera mga katropa. El ase, el konsehal de Distrito 2 in Cargao, na pasi orden ka nato na kinasyon de Zamboanga, konsehal Frederick Atilano. Uy tamen kita mga katropa.
2: Solution. Recommendation na City Council estrictamente implementa la chequeada del lugar back y otras mga cosa kaya entra ng eskwela whether private y public. So in this case ya pwede kita observa possible ito chequearan sila estrictamente o detectamente but hindi sila ta chequea kung el mismo mga vehikulo ta entra ya pwede kita observa baka plain view lang. So in connection ko na si el diatun recommendation pwede vera whether public private mandrap lang sila kung estudyante and later sila pwede mandabira sa ka if in that case tamen si Kenneth tamen like as yun ang mga kwan security tamen ng mga estudyante na private so they must ano check gayot inspect or todo including el compartment para ver pwede na nasigura kay no ay armas sa sosyete igual ara sosyete kina un private school na kung iron pang sosyete kita so amo kala rason yung dismantle le después siya tira el disuyo kabeza rason para kaya tamen so after ko na kel ya check kita ko na el diato ng mga miyembro de la SWAT PNP iya pregunta si clear area asigong clear area so kaya ready sir na mas kuya kung kanya yung kontra pa based na report kaya baka kanya kung nasa kanya tira o lo mismo tamen kanya pang persona involved to arriba so amo si Ella kaya pwede kita siya observation in nante but prior to the incident El City Government Local Council is concerned niya siya resolution right after the incident kung nila Leyte donde Leyte sige na kita observation kaya falta tamen dila lapses dela tiene lapses na di ila eskwela por causa na security
0: ese mga katropa tiene lapses alya na takloban igual tamen akin atene yung mga katropa tiene ten lapses no pwede sila man deny kun este mga katropa kaya sosedia pwede entrar armas de fuego tiene pa kita casualty el shooter sa men mga katropa ya kita tamen casualty este el cosa kere man adjust mga katropa el dato ng otoridad este dia mga katropa el SILG mga katropa el liga kanato ng aking nasyonal sa Zamboanga para mira kung este asunto para chequea kung este kundi aking lapses ko sa decision tamen si mga katropa legustan si mga katropa el liga tamen y tambien mga katropa uno si mga katropa ojalá este mga tapsta ang imahina este mga esperanza el publiko para asya se el mga ordinances o halap pasa se urgent mga katropa para si legal alkade di syudad pwede ko na si firma pwede ko na si check ya si DB ba approve ko na si urgent elisisita si mga katropa ang desespera pa ba kita so sede otra vez na mga school campus uno sa mga katropa kita ibita uno sa mga katropa ita prebini el diaton security sector bullseye por eso se debe ayudahan cekya mga katropa pwede diaton mag-anak Ase barkada kun dia tu nak para si Chen man problema dia tu nak kanatun siya bisa hindi siya kabisa na otro mga hente baka o nubaya mga katropa este bata ay abisa siya na otro barkada al otro barkada dali kun dele mali or hindi amo advices mga katropa baka susede por eso si mas bueno mga katropa junto-junto kita sinal de noche junto kun dito mga anak para pwede kanila magkwento-kwento. Si Kosal problema, abisa sila ka natin. Bien importante sa mga katropa. Kontra dihalang kita mababad e diaton mga anak na social media. Igwa ko niste ya sosyal niya natin yun. Aligomente, babad na social media el online games. Alia na online games. Alia na sintiya, bully ko nila. Aligomente mga katropa, el unong rason, kaya kay el bata grado. Posible man disqualify dele mga katropa para na valedictorian. El victim tayo mga katropa on top notcher tamin eskwela. Kailiban nombre kong siyudad de Sambuanga kung da kumpiti international el math competition. Amo sayang sayang el vida del mga bata no silang sikin el chene negligence. El Bureau of Custom secretary mga katropa yadalia tamin el disuyo statement acerca con el dila personal el mayores del shooters donde enseguida se llaman relieve no puesto con el tata con ser Jalani que por causa mga katropa el armas de pego ya usa el bata issued firearms allá bien grande question mga katropa se pakilaya ya ginda na mano del bata el issued firearms. Por eso si mga katropa en relibya y también mga katropa ligomente at yan yale kaso de administrativo. Mientras tanto mga katropa konseal de konseal Frederick Atilano ya se klaro na publiko na incidente de tiro ya queda envuelto el dos mga menor de edad estudiante. Como cosa kami mencionay nanti mga katropa at mga taser kula mga fake news. Kaligomente tiene 6 biktima. Tiene 6 muerto. Aligomente 2 guardia, 2 maestra, 2 estudiante. Pero ese mga katropa, como tabla kami inantes pa na intro de amon, fake news. Solamente 2 lang el biktima mga katropa. Shooters y también el biktima, estudiante. Donde sucede el incidente. Donde gané mga katropa, na mencionó incidente, no sabe pa mga katropa, si kosaget el deberasan motivo. Kita continua pa sa investigación. Pero, cuando liga, alina area, na school campus, el concejal Frederick Atilano, este el kosaya observa. Uy kita mga katropa.
2: Adelante, donde sabi kita, pasada la 7, at yan incidente ki, donde ang verify kita na datong authority ang confirm asa pwede gani kita andaki para sabi si Kosal verdad istorya. So kung naliga gani kita, naka-lockdown niya, buwan niya pwede kita entraki para pwede kita sabi si Kosal motivo del incidente. Huwag man kita kompleto motivo, but ya pwede kita asal observation di atun. At first, bisita kita, i-check kita kwantos del mga biktima. Based na report ng plano, ebra 345, but based na dito na vista po rin mira, wale dos biktima. One on na fourth floor, and the other one is na fifth floor. So, na information niya receive kita, una el shooter, ya ginda na fourth floor, y después, ya tira liya, ya tiene mira kita, basio de capsula de 9mm, lo mismo también live ammunition de 9mm. Right after, according niya, subi la shooter para arriba na fifth floor, and then yan indiscriminate, amukala, ya mira kita ya kwantos din mga basio también, lo mismo el live ammunition, kaya pwede mira ki yan dismantle ya kung nila yan modified kaya sila largo M&M. So
0: si mga katropa initial ya sabi hindi debirasan mga katropa kung sa taser ko lang mga notisya kay el shooters takarga dos pusil el pusil mga katropa el taya usa mga katropa el PCC ese kay mga katropa PCC este klase de pusil mga katropa amos el pusil ya usa el bata el estudyante kung dia susede el incidente este kay klase de pusil mga katropa el shooters ya usa donde kung dia tiralin na school campus, mga katropa, still klase de pusil, mga katropa, el shooters ta karga con el armas de pego con el disyutata, pusil de PCC, P-C-C, o mas conocido, mga katropa, pistol caliber carbine. Ese klase de pusil. Ese pistol caliber carbine, mga katropa, tapoy de lang ese el 45 or 9mm, mga katropa, tapoy de lang seman insert con ese. Por eso takedale PCC. Pero pwede kundele man detach, mga katropa, takedale single file, takedale 45 lang. Mga katropa, este tan insert lang kel. Por eso kel, yamira siguro sila, mga katropa, kay dos klase de pusil. Kay por causa de dos pusil, mga el pusil alia na crime scene, uno corto, uno largo. Pero na sila gole, mga katropa, amo galikil tausa. Ta sila tan insert lang galikil. Kumukose, abla inante, si Consial Predire Catilano, yang detach lang liko na kel, yakita lang liko na kel, yang dismantle lang liko na kel, amo le elia usaman execute para nyo kuerpo. Ese kel el pusil, mga katropa. Cosa pal palabra, observasyon del Consial de Distrito 2, Consial Predire Catilano. Uwi kita pa, mga katropa.
2: Information niya recibe ta estudyante kayo at kay talya man adin from mismo na room el kerediser si inside to the room and then based na video pwede kita observa na possible ya tira at kunele adin from mismo na room and then ya tumbalan sina based siya pwede kita observa and then subi ala arriba tambien saya tira to su cuerpo. So todo sa dito na assessment based na mga influence del mga social media especially akata miragani kita mga games kita huga utog dito nila computer. So possible mo so. So in as far as the bullying is concerned, that is include the investigation tema na kita kay baka prior to the incident yun sila mga reported na tambuli kanila. I don't know lang si Ken. No? Okay. So sa dos, kaya naman yung mira kita na si Fran Ambulansya, possible, kaya kita kayo victim na mga sampit or whatever, kaya detaranta lang siya.
0: Ese mga katropa. Akal dos mga katropa hindi irida di balas, sino irida asigun. Di akal yung gas-gas el cuerpo, yung gas-gas el braso por causa ya tumba mga katropa kwando yung mga karerahan el mga bata, kwando yung susede el incidente. Ali mismo na dentro del junior high school, del junior high building, ali na tineo mga katropa. Wala, pwede sa arregla o harap, pwede sa mangkumbin mga katropa. El cuantos may juramiento para na reglada pero mga katropa este mga gobyerno todo school camp todo escuela aquí na ciudad de Zamboanga mga katropa ya sa kasimpatia respeto con el mga pamilya con escuela por eso el alcalde de ciudad ya decide cancelado todo clase at all levels private and public este día mga katropa. Katropa el ora dato na la sunan bisyete ya. El ora talibakan nato na el Windsor. Win from within it amin Western Union. The fastest way to send money worldwide. Moving money for better. Bullseye. Mga katropa programa del Bullseye junto con el Dosena Servino na ere katropa Joseph Sosombrano. Bila lang kami mga katropa despes de cuantos mga abis.

0: isang taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes! To health!
2: Santol Plus Gold!
3: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santol Plus

0: Robina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: Ella ya sale víctima de esa mordedura de la muk talibang enfermedad de dengue. Bullseye. Pero na mas letes mga katropa, mas ya agraba, mas ya keda grande mga katropa problema, kay mas ya keda grande mga katropa el mga ya keda biktima. Este gani mga katropa ya keda manada, ya keda afecta con este mga katropa el enfermedad de dengue. Taliaran na mga hospital, ken ya aumenta este mga katropa, ya aumenta este na 150. Por eso si mga katropa, 150 casos de dengue. En 30 weeks, total de dengue, que es mga katropa, que kanato na ciudad. Y alcance 1,394. 14 al muerto. Por eso mga katropa, declaré también la EE o el secretario de mayor, antes congresman de Distrito 1, Celso Lobregat. Ese cuando press conference ali mga katropa na City Hall. Por causa ansina de terrible mga katropa, el kalayat de dengue kanato na kinasunan ni Sambanga. Por eso declaré así mga katropa, gera. Tapi dia sih na todo barangay partisipa mga katropa, intensifika ilipiesa. Uy kita mga katropa kon congressman, antes congressman di Distrito 1, Celso Lobregat.
1: Concerning el update del dengue. For the past, I think 7 weeks, no? We have already reached the threshold for the epidemic level of dengue. Last October, August 3, Mayor Kim Olaso already declared the dengue outbreak. No? That was exactly 2 weeks ago.
2: Mm.
1: Last Friday, Vice Mayor Beng Tibaco, the acting mayor, convened the meeting of the health board, and the present dengue situation was thoroughly discussed. And so what was agreed upon was that we will declare a total war against dengue, meaning a guerra contra el dengue.
2: Mm.
1: This guerra contra el dengue is a more or less move really to involve not only the city government, the other offices and agencies like Department of Health, DepEd, also all the departments of the city government, but to involve the barangays. But as I said in the press and the flag ceremony this morning, even if we have the barangays, even if we have DepEd, DOH, and the local government, unless we get the cooperation, the support, and the participation of the entire citizenry, we will lose the war against dengue.
0: Amokel mga katropa, siya kodoste des mga katropa de la pecha 3 siya deklara dengue outbreak na sudan sa barangay. Anun siya ya, partisipa otro mga barangay pa, el na 39 barangay pa kel. Pero ya subi mga katropa, within 2 weeks lang, ya subi na 50 mga barangay, ili hasil apektaw, kulay sa ganda enfermedad de dengue. Ya siya llamada mga katropa, masib, continuous el clean up drive. Pero por kya subi? Onde palta el gobierno de Aton? Onde palta City Health? Onde palta mga barangay? Kini ba mga barangay? Kita silang didubali nada? Hindi tapon ni atensyo kung nalalyamada, kung nalasunto? Kini ba mga barangay official? Hindi tasi limpieza? Bahala system? Noy pakialam, noy keber kung nadila mga bibientes? Kini ba ansina? Onde gat el tiene grande problema? Uno kita mira kita mga katropa, household ya. baka el household or every magkakasa mga katropa, baka tali si kanila palta. Baka ali kita ya palta. Baka ali ni sita konsentra el gobyerno. Kekya. Uwi kita mga katropa, otra vez, tabi na ka natin si Congressman Celso Lobregat.
1: Barangays or even health workers or social work workers cannot enter each and every household to eliminate all the breeding grounds of the dengue mosquito. This involves house to house, households. So again, as I said this morning, we really need the cooperation, the support, and especially the participation of all citizenry.
0: Ese necesita mga katropa, necesita ya el participación na todo mga vivientes, todo netizens, para gana kita na guerra contra dengue. Acorda kita mga katropa, este clase de enfermedad deadly. Why? Si atrasa kita liba kung nedaton pasyente na hospital. Sibiria ya liba kita na hospital, dipisil ya salba kung ng pasyente. Desgracia el datong pasyente. Por eso tapidi kat mga katropa el datong gobyerno. Mira, chequia el de ustedes casa. Mira, busca kung ese mga onde posible mga breeding places. Kundusi el search and destroy. Ese lang mga katropa el necesita ase. Para pwede kita kontrola mangkalayatan non spread out el enfermedad de dengue. Mata kung ese onde posible pa de huevos el mga manamuk kita karga enfermedad de dengue. Bullseye! Sekreto lang alin mga katropa. Search and destroy. Uy kita mga katropa, kosa-kosa mga barangay, onde-onde mga barangay, kosa el mejoramiento. Ya pwede kita saka entrevista tayo mga katropa mismo el City Health Officer Dr. Amor Mirabite. Uy kita.
2: So when we see incidence rate, el number of cases against the population. So we have Santa Maria, Campo Islam, Pulungaton, Gisaw, San Jose, Kawakawa, Talisayan, Maasin, Kalarian, Ayala, Zone 3, Paso Bolong, Mercedes, Divisoria, Canelar, Kawit, Kulyanan, Zone 2, Lansones, Otik, and Giwan.
0: Esel, mga top 10. Mga katropa. Mga top 10. Ese bali na top 10, mga katropa. Pakilae sila po naman monitor kung ese kay ese positive. Tiene mga huevos din na mo. Adentro na nila mga kasa. Kosa debe ase. Uy, kita otra vez mga katropa, tabira, si Doktora Amor Mirabite.
2: Top barangays on the mucho caso, no? So we went inside the houses, 100 households per barangay. We collected samples on the ekaltsya ng mga kitikiti. And si Mirakitaki, 60-70% of the houses that we went, chenegat kita yang mira, larvae de dengue. Mm-hmm. No? So, talya el namuk adentro na kasa. Mm-hmm. Si Mira kita el draw 2 index. So, amokal el house index. No? How many out of 100 households that we went, kwanto el chene positive na dengue kitikiti. Ese di atong draw 2 index, taab dyan siya, siya enta kita na uno kasa, hindi lang man kita uno sample ya saka. No? So, chene kita yung mira na kusina, chene kita yung mira na sala, no? Sometimes around na backyard, and sina. So, more than 100%. So, chene mga households, si 5 samples kita yung saka, todo 5 samples yan positive na dengue kitikiti. No? So, meaning talaga't ilamok na kasa. So, amokal taabla si Kong and then nante na di atun flag ceremony and then just now, no? We need everyone's help, especially the households, because pwede ase activities el barangay, el city health office, pero necesita na each households, mira kita, no? Na di atin mga water dispensers. Si chene kita mga aircon, chene setan produce mga condensate, no? Tali el agua. Pwede seman keda breeding place de la mo.
0: Ese mga katropa el palabra. kali ideya. Ara mga katropa, talya. Talya si mga katropa, ya, chenya siya, positive siya, na baga, sampling, ya, saka sila, na baga, kasa dentro, na mga household, mga katropa, positive siya. 100% ya, chenya, baga, webos na yun na mo, kaliba, impermedad. Buwira pa kuli sa mga katropa, chenya, di atun, mga programa del gobyerno, DOH, ang programa Search and Destroy, para po determina de kones onde tapone huevos el bagado para po de destrosa kones tiene pa si otra manera tayo ng mga katropa uwi kita otra vez tabira ka natin mga katropa si Doktora Amor Miramite.
2: Can caused by the dengue virus and spread mainly through the bite of infected Aedes aegypti and Aedes albopictus. So na di atong survey, na di atong vector survey, esa dos klase lamok, chene tamen kita aki, no? Mm-hmm. So, present L. albopictus, present L. aegypti, pero mas mucho aegypti. And then, it can cause high fever or fever in general, no? Severe headache, body and joint pains, nausea, kere gumita, no? And rashes. But usually, the rash will come out later on yan, no? So, por eso ganitable kita on the second day of fever pa lang, because early on fever lang el ano di atun el kasi kita chena ta sinti, no? And then el other symptoms later on yata sali. So si ta sali el otro symptoms by the fourth day or fifth day taabahayagat el platelet, no? So chena kita mga bleeding episodes.
0: Eh si mga katropa severe takidaya kaya pa siya unuman nila search and destroy mga katropa katabla sila pagbak tak taob onde posible tas tangkal agua ultimo picha mga katropa nakada namok tapo de pone huevos 200 hasta para 400 ultimo picha tapo de pone huevos enamo por eso mga katropa katablas e chene baga tabo mga lata botella amo kita si taktak ta si taob para po de prevene onde chene pone huevos lumis mo mga siyempre dito sa snake plant mga antorium chene si mga esta agua na mga dela petals o na dela stem. Yan sa agua testa, kita kunese, ase patakta kunese, kita el agua. Todol dia, antes mga tropa, tapos niya blak, kada tres dia, check ya. Ara mga tropa, kung sa el mando, todol dia, cambia kunese. Todol dia, check ya, ase limpieza, para pwede ibita. Onde tapo ni huevos, el namuk, kita karga, enfermedad de dengue. Bullseye. Por causa ko nese mga katropa, alto el numero, ya kaya ya deklaria, guerra contra dengue el gobyerno lokal. Iya sa temen llamada mga katropa na komunidad na mga barangay. Otra vez mga katropa, kosa pa il appeal del antes congressman del Distrito 1, antes mayor del ciudad, e aura secretary to the office of the mayor, congressman Celso Lopriga. Uy kita.
1: Media po, coming today. And I would like to reappeal na ito palaya contra dengue. We are relying heavily on the media to give the appropriate or effective information to the public. As I said, city government alone together with the DepEd, DOH, and all the departments cannot win the war against dengue. Mm-hmm. Indeed, barangays, not only the barangays, but even we have to go down to the pulucs. Then, but even if we have the cooperation of all the barangays, all the puluk leaders, if the households, individual households, do not actively support and participate, then this will not be a war that we can win. Because, as I said, all the breeding grounds are mostly inside the households, inside the houses or the compounds, which more or less, these are private properties. And you just cannot enter the house, diba? So, tapala kami, nag-appeal kami sa lahat ng may bahay na please lang, sundan niyo yung protocol, yung apat na T's, yeah, four T's. Ibig sabihin, sa taob, yung mga may laman na tubig, kailangan itaob para wala ng tubig. Tapos pangalawa, taktak, dahil may mga halaman dyan, ganyan pumilyad, may mga anturium na nag-accumulate ng tubig. So kailangan taktak nyo para mawala ang tubig. Tapos pangatlo is tuyo. Kailangan mga area na may malagyan, may kitlog yung lumok. Tapos yung huli is takip. Siyempre, may problema tayo sa tubig. Lahat tayo may mga container sa bahay. Kung nakabukas yan, yan ang isang talagang breeding ground ng mosquito. Laging mag-itlog, tapos maging labay, maging tupa, pagkatapos maging lamok na. So, kailangan talaga, alam nyo anong dapat nyo gawin. So, kailangan yung sinasabi natin, search and destroy. Hanapin yung mga lugar na saan pwede mag-breeding yung lamok, pagkatapos i-eliminate natin yung breeding grounds. No?
0: Esikal mga katropa, puhirapan na search and destroy. Abukit tabla mga katropa. Buska tamin kail only mga katropa asetamin. Asetan kail mga katropa. El uno mga katropa. Taktak, taob, bagbag. Amo tamin si mga katropa ya aset. Buska tamin ko nese para po din pribinih mang kalayat. O dito po ni webos. El mga mano, el mga lamok, takarga, emperbeda dede. Bullseye! Unang sekreto li mga katropa para kita subi datong immune system di kita pronto imperma. Tumakita mga katropa ko del ascorbic acid santon bitsi. Bien importante si mga katropa. Or mga katropa para hindi tayong tagal pronto matapong ko ng virus o bakterya. Pronto matang kita mga katropa ko del premium D3. Kay premium D3 mga katropa na disyo ingrediente pa lang. El moringa oil, el tambien el virgin coconut oil. Amo sa el perfect combination del producto del Yes to Health, el food supplement capsule, premium D3, kaya por causa mga katropa, premium D3, yung premium food supplements against viruses and bacteria, es lang mga katropa, para kini kita protection na di atong kuerpo, hindi kita pronto enferma. Mientras tanto mga katropa, kantidad de 1.7 million de peso shabu ya confesca con el dos high value drug individual del PRO9 durante drug bypass operation del RDIO na barangay Talon-Talon. El operation mga katropa ya conducese ali mismo na highway del barangay Talon-Talon. Na corner lang mga katropa del Talon-Talon do. Después, el operation si mga katropa el principio alas 2 monitor ta continua el un polis kenya pretende por sure buyer mga katropa komunika transak kanila hasta ya kumporma si mga katropa pasada alas 3 ya escucha lang is el sen ya kunta el sen ya mira si el sen si original bel sen ya check ya lang si mga katropa kung dia check ya kung ese mira sila kayo original en sigidas ya kumporma ya sigun kanila mga katropa bira lang kami para liba kami el item o el shabu 1 port kilo si mga katropa 250 grams el valor del 5 pakete del aligo shabu el yung pwede confesca kanila mga katropa este gane mga katropa el 5 pakete del aligo shabu yan este mga katropa estimated market value el 250 grams 1.7 million de pesos. El mag-arestaw sospechaw mga katropa. El mag-arestaw sospechaw. Ya identifica como si Jabar Alonto y Yusuf alias Boss. Legal edad. Residente este mga katropa de Barangay Santa Barbara. Mientras el uno mga katropa. Si Untal Mokrim. Apaw mo lakibol residente temin este mga katropa di barangay Talon-Talon. El operasyon niya binidespecia kung porma sila binde ko del un polis kaya niya pretende por sure buyer rason para continue el drug bypass operasyon. Ya sale arrestado el mga suspect después mga katropa ya pwede este alcanza el droga prohibido ya recibe tamin sila konesen mark ya sirvi como barkman. Pero mga katropa, na entrevista kun alias Boss, ele habla, first time ele. Aligamente first time ele. Yali balang ko nele, disuyo bayaw. Uy, kita mga katropa, first SOT. Honestos mga suspect. Uy, kita.
3: Ano
4: ba
3: sir? Ano ba sir?
4: Sa bayaw ko to sir?
3: Bayaw?
4: Oo.
3: Bayaw mo siya?
4: Oo.
3: So, anong usapan ninyo?
4: Nang makapera daw kami, nakagipit man ako ngayon.
3: Oo, bakit?
4: Na, kasi pagkain sa bahay.
3: Mm-hmm.
4: Na, tapos sabi niya, makapera kami, bumaya lang. Ang
3: pinigay sa'yo?
4: Ang pinigay ng 50.
3: 50?
4: Oo.
3: O, pag ma-deliver mo ito?
4: Oo.
3: Kailang deliver mo kayo?
4: Hindi, first time ito sir, totoo. Oo.
3: Nakulong ka nun, wala pa?
4: Wala pa sir.
3: Anong trabaho mo?
4: Dito, driver lang ako sir.
3: Rider lang?
4: Oo.
3: Nang anong driver?
4: Family driver sir.
3: Opo.
0: Ese, el disuyo alegasyon mga katropa. Mientras mga katropa, na-entrevista tamin di aton mga katropa kung mukrim apaw lakibol un fish vendor tayo mga katropa, residente de Baraketon, talon. Otro tamin disuyo alegasyon, otro tamin disuyo kontestasyon na di aton pregunta semejante, di aton pregunta kanila mga katropa. Pero otro, el di ila kontestasyon. Uy kita mga katropa, kilaya tamin, di kontesta ka natin. Este si Lakibol, durante el exclusivo entrevista di aton con este sospek. Uy kita.
5: Sagarita.
3: Ha?
5: Sagarita.
3: Sagarito?
5: Hindi lang.
3: Nakulong ka na
5: nun? Wala. Tinuruan lang ako.
3: Sino?
5: Eh, ano lang ako ba, magano yan?
3: Ha?
5: Parang ano ba? Yung kailangan ako pera.
3: Pang ilang beses mo na lang?
5: Hmm?
3: Pang ilang beses na to?
5: Eh, kadalawa lang dito.
0: Kadalawa.
3: Ano usapan ninyo? Magkano bayad sa'yo?
5: Kunti lang.
3: Ha?
5: Kunti lang.
3: Magkano yung kunti?
5: Noong 2,000.
0: Hmm?
3: Magkano?
5: 2,000.
3: 2,000? Kung ma-deliver mo lahat may 2,000 ka?
5: Oo.
3: Wala kayo yung trabaho?
5: Wala na siya.
3: Pero alam mo na drug ang deliver mo?
5: Oo.
3: Nakulong ka na noon? Wala pa?
5: Wala pa siya.
3: First time bro?
5: Oo.
3: Ano yung trabaho mo?
5: Nagbulad siya.
3: Ha?
5: Magbulat.
0: Bulat? Yang uno ustedes mga katropa, él es el fish vendor, el uno de family driver. Así que con el family driver, pagalan kanila 50,000. Y pregunta atenta con el bayaw mga katropa, así que ulit, pagalan con él 2,000. Así na mga katropa, di la transaksyon. Diferentes mga kontestasyon. Uno lang yung klaro mga katropa, yabayo la sila. Con el RA-9165. Cosa el reaction del barangay officials mga katropa con el operasyon del Regional Drug Enforcement Unit na di ila barangay. Ya pwede kita sa ka-interimista mga katropa kung kagawad Niel Galvez. Uwi kita mga katropa.
6: Este uno dol da conocido dol de aquí talon talon lo pero uno dol no conocido pero también yo que está aquí el mujer dol ter calang tira que na cementerio na pesco
3: reacción con la gran distracción de la arquillo de aquí para ahí
6: amo van esta video era que puede todo el día aquí talon talon que andamos no era que esto es sobre de pira esta cosa
3: Ilahe di krali kala di problema sa droga po dito at ilahe di barangay.
6: Si barangay talon-talon in Manate at amira kita dolo otro klase ang mga ente.
3: Dropping point, then di dati at isang nilipo deliver?
6: Si dol. Napasan na kuhaan kay Kinebes, kilo-kilo kita takuwi.
3: Oo.
6: Ang mukha na kita, tiyari mga kita kung iso mga openness, pero ang maya kayo, so tayo yung cook siya katodo at yung nakuha ng droga. Hindi tayo yung mga pulis siya katayita ka natin, ay dapat yung nalakuwi.
3: Kasi diya, kinetabukis ko natin.
0: Ese mga katropa. Ese el pedimiento de kagawad Niel Galvez. Inkargao na pase orden na barangay talutano. Tapi dili mga katropa, ohala todol dia makondusi operasyon na dila barangay. Kibing grande problema na dila barangay el droga prohibido. Unong siya mga katropa, ohala mga katropa pwede siya man address. El operasyon de la Regional Drug Enforcement Unit. Yan kabisa mismo mga katropa si Lieutenant Colonel Mo Madsli. Asis Mukaram, Regional Drug Enforcement Unit, Chief. Itabien, na operasyon, yan kabisa tabien mga katropa, el team leader, si Police Captain Vincent Perez. Bajo na supervision, the Police Colonel Narciso Paragas, el DRDO, del Regional Drug Enforcement, mga katropa. Doon din kanyang mga katropa. Eh, suspense, chine tayo siya mga katropa. De kwantos mga polis, el Coast Guard, ito ang Philippine Navy, yung man RMP9, yung joint namin mga katropa, na mention drug by bus operation. Presentamente mga katropa, kung dos arrestado high value drug individual del PRO9, yan detene kanila na selda de police station 12. Del talon-talon, mientras este dia, esperanzao, el man inquesia de este nila kaso, the fiscal's office. Mga katropa, ese mga katropa, el cosa kami a prepara para con ustedes, el mga kwantos mga asunto, e operasyon de diaton mga polis, o hala ya presya ustedes mga katropa este dia. Bang cover tan kita mga katropa, ligah ka nato lang kita siyudad de Sambuanga, si Senator Angara, e tambien mga katropa, el SILG. Liga tamin akita nato mga katropa, acerca in connection con el incidente ya sucede na atinay. Bullseye. Mga katropa, gracias, gracias, gracias con ustedes, na de ustedes compañerismo, más o menos 3 horas yan junto kita aquí na programa del Bullseye. Bullseye. Gracias con el mio mga batchmate del FTI. Gracias con el sosobrado clan. Mayong buntag sa inyong tanan. Salamat, salamat, amping mong tanan. Mga katropa, programa del Bullseye, talibak con ustedes, el Winser, Wina, from within, y también el Western Union. The fastest way to send money worldwide, moving money for better. Bullseye! Y también programa del Bullseye, talibak natin, el Santon Plus Gold, food supplement for healthy body, and stronger immunity. Gracias, otra vez, gracias, mamirang, otra vez mañana, mga katropa, aquí mismo na programa del Bullseye. Para na unido ang nasyon de las Islas Pilipinas, katropa mo sa balita. Joseph Sosobrado, XCB News, exciting!

0: Nationwide.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Sultan Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold. And Sultan Vitamin C.
3: Sultan Plus Gold.
6: Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sultan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
9: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
11: Oh, yes.
9: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa. Sultan Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
11: Sultan Plus Herbal Soap.
6: Sultan Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Sultan Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Sultan Gold Coffee Mix.

0: Oras natin, mga katropa, it is now 10:25. Yellow na talaga ako ng ustedes, El Santon Plus Gold Coffee. Y también el Royal Crown Salon and Barber. Ayan, a day of mourn na po tayo ngayon, mga katropa, por causa gani na Jose Sucede del Ayer. No, it's really sudden, you know, the situation, everything that is happening right now, mga katropa, no? So, bien tormento. Por eso, el alcalde mismo del de Atunciudad declara, no, con el class suspension in all levels, private or public, mga katropa.
1: Make it a better place for children. Children's.
0: Por eso, ablagani kita, no, kung aldeatun mga mayores, please check on your kids. It's really important that sometimes we do talking to our children, no? Importante gat ese taman kwento-kwento kita. Kung aldeatun mga anak, no? Tapos din magita mira kay deben busy kita na diaton magabida sa lahat ng ating mga magulang. Alam naman natin ang busy-busy natin sa life, 'di ba, kumakayod tayo. But of course, let us not forget, no, na kailangan din ng ating mga anak ang atensyon ng kanilang mga magulang. Kaya 'yon, sa lahat ng mga magulang ngayon na sa bahay, walang pasok ngayon, try to talk to your children. Ayan, mang kwento-kwento, 'di ba? Kital-kital al di ila magabida, no? You know, simple conversation can really make a big difference. Yan lang talagang masasabi ko, Ben. No? A simple conversation from your children can really make a big difference. Kaya naman sa mga magulang dyan na sobrang busy sa buhay, huwag po natin kalimutan na may mga anak pa rin po tayo na kailangan bigyan ng atensyon at kailangan kausapin. No? So yun sa mga katropa natin. Blagani kita, no, very sudden, very nakakalungkot yung pangyayari kahapon. The entire Zamboanga is mourning with the situation. And from XFM Zamboanga, no, kami po ay of course nakikiramay sa mga nawalan po ng kanilang mahal sa buhay. And of course, we pray and we pay respect, no, sa lahat po ng mga blakitaya keda biktima, itambyan niya keda affect daw kung ng sitwasyon. Por eso, sa mga katropa din natin, let us blakita offer our prayer, no, con el familiares, mga katropa, kaya perdal di ila mahal sa buhay. Itambyan, at this time, siguro, let us show respect, love, diba, instead of hatred and judgment. Kesyo ganito, kesyo ganyan, diba, can we please stop na lang sa mga ganyan? Kasi hindi po talaga siya nakakatulong, be. No, yung mga side comments natin, ang dami ko nakikita mga side comments, be. Ang dami mga side comments sa taman spread around social media. Alam nyo, hindi talaga siya nakakatulong in a way, no? So, why not let us, you know, just pray and spread love and positivity na lang.

noon, you know, this too shall pass. And of course, blanka ni kita mga katropa, siguro na sina sitwasyon, the most important thing na pwede kita dalimira is to show compassion, is to show kindness, no? So yun na lang mga katropa. But anyways, nakakasama nyo pa sa inyo mga Radyo Kuya Miko Gapito sa programang XFM Expressions. Ayan, nasa loob kita alas 12 del mediodía. Na programa di atun, manhuntu-huntu ko na Miko Gapito mga katropa. This amazing, kasi pagkita Wednesday, it's August 19. Ayan na, kwento di lang mga katropa, papakoy agating, no? Ayan, nakakalungkot lang kasi, alam mo na, di ba malapit ng bare months, malapit ng December, no? Tapos ganito yung mga pangyayari. But, you know, life must go on. Sinang kahit mga katropa. And, again, let us spread kindness and love na lang talaga. Para sa natin, it is now 10:29.

0: Oras na natin, mga katropa. It's 10:49. Talibako na Stedels, El Santon Gold Coffee Mix na may glutathione and collagen. Ay, ito na sa mga katropa. Ako na kayo sa pregunta. Onda bakat sa pwede kumpra kuya Miko kay Kero Keda Fresh and Blooming?
1: Ayaw!
0: Ikaw na mga DJs, itambyan mag-personahe sa kina XFM Zamboanga, no? Ay, kasi yan talaga ang kape na iniinom natin, mga katropa. Ha, maliban sa Santon Plus Coffee Mix, andyan din ang Santon Gold Coffee na may glutathione and collagen. Mabibili po, mga katropa, sa Mercury Drug Store. Itambyan sa iba pang mga parmasya sa Zamboanga. Itambyan pa rin kumpra na online through Shopee and Lazada. Kung nakalos mga tapregunta, no? Na Mercury Drug Store, ha? Bien manada kat sa stocks, mga katropa. Apo na vosotros enderesa el de aton Santon Gold Coffee Mix na may glutathione and collagen. Ha? Sa lahat ng branches ng Mercury Drug nationwide. Available na available po yan. Kung ako sa inyo, mga katropa, bilisan na po, baka maubusan kayo. Kaya ako mismo bumibili di dyan, eh, no? Kasi natatakot maubusan, be. Ayoko mahagard. Yun lang talaga masasabi natin, no? Ayaw nating mahagard. Oo. Kaya naman, try nyo na yan. Sobrang mura lang, mga katropa. 1 box. Abian barato lang, 10 pieces ya eh, mga katropa. Murang-mura lang po yan. Ang Santon Gold Coffee Mix na may glutathione and collagen. Talagang nakakatulong sa ating health. Itambien, nakaka-glow din ang ating skin. No? Itambien, si Kera tamen tuman glow up gayod. Numaliban sa fresh ka na, blooming ka na dahil sa Santon Gold Coffee Mix. Magpaano ka na din, be? Ako sa'yo parang stress na stress ka, no? Magpa-hair ka na din, magpa-salon ka. Alam nyo ba na may bagong kinababaliwan ng siyudad de Zamboanga, ang Royal Crown Salon and Barber. Ha? Diyan manada kasi na taman offer, mga katropa. Hair color, hair rebound, lahat-lahat na. Ha? LDILA expertise, LDILA specialties, LDILA craft, no? On making your hair more beautiful, no? Alisa na Royal Crown Salon and Barber. Located lang eh sa mga katropa, alin na La Purisima Street, no? So, pwede vosotros inkontra. Ako nila Royal Crown Salon and Barber. Tsaka naman sila nails, no? Siguro tumang pa nail art. Gusto mo maging cutie-cutie ang nails mo. Especially kung ikakasal ka na or mali mo baka i-propose ka na ng Joa Vels mo, no? Dapat maganda nails mo, be. Magpa-nails ka na dyan sa Royal Crown Salon and Barber. Again, alilang ese na La Purisima Street, mga katropa. Frontin lang ese na Adzuali na Pueblo, ha, na Gate 1. Para vosotros, Mirel, Royal Crown Salon and Barber. Hay muna, Bienswe na gayot. Aki ka na mo, LXFM, ha. Hay muna kay Laika Inot. And Ann Inot and Jay Inot. Ayan. Oy, buenos dias con ustedes. Coming from Renzi J at sa Inot family na nakikinig po sa XFM Zamboanga. Itambian ko na kayo sa mga nuevo lang abri mga radyo di ilay sa malaking good morning, mga katropa.
1: Ayaw!
0: Ital ma.
1: Ayaw!
0: Daming iniisip ng person ngayon na.
1: Ayaw!
0: Dami mong iniisip, wala ka namang trabaho, nasa bahay ka.
1: Ayaw!
0: Iniisip mo ano naman ulam mamaya ng mama mo.
1: Ayaw!
0: Mama mo.
1: Ayaw!
0: Swerte-swerte mo na lang, may ganyan ka pang magulang, be. Sa bahay ka lang, pagising, may inisip ko, sige, ulam luego. Pwede kayo kumil. Diba? Magre-reklamo ka pa.
1: Ayaw.
0: Sabi ko sa'yo, ha? Galaw-galaw din pag may time, be. Bilis ng panahon, no? Magbe-bermans na tayo. Tan warm up ya, be, si Jose Marichan. Sabi ko sa inyo.
1: Ayaw.
0: Kansaya tamin si Jose Marichan, pati si Mariah Carey. Ha? Lapid na bermans, wala ka pa rin work dyan. Diyan ka lang sa bahay. Pensa-pensa pa. Kere-kere, ere pa ka si Opres. Maninong yun, maninong yun.
1: Ayaw.
0: Ay, may kare trabaho, opresyo opresyo bal cuerpo.
1: Ay,
0: ninong yung kunese, ninong yung kunese doy. Kaloka ka. Ikaw pa talaga mag-offer ng sarili mo. Makapag-ninong ka dyan.
1: Ay,
0: kabar si Ligel Pasko, ita-isconde ka. Isconde ani kinoy pa yung work.
1: Ay,
0: para kang ano.
1: Ay,
0: Prinyada di ko mo hero. Sige, haninong yun, haninong yun. Murag tala. For offer ka pa dyan. No? Noy mang kalbalak sa kakuni ko, yan hoo niya lang kay iko ka dyan offer. Dyan na ba yan sinanong? Ay, numay ako na sa saka, plos. Di ba may ganyan, be? No? Huwag mo nang kunin yan, tamad yan. Huwag mo nang kunin ininong-ninong pa yan si ano, si Miko. Tamad yan. Di ba? Ni may erasa ka kontigo para kay daninong-ninong. Offer-offer mo kasi mong kaugalingon, mura pong kaguan, di ha? Murag CEO. CEO ng sariling company, no? Sabi ko sa iyo, ano ka CEO ng Krusty Krab? Ha? 'Di ba kasi dati mga katropa, uso yan sa Facebook eh. No, akal dito yung propa. Isa ka ba sa naging ano dang isa ka ba sa nagtrabaho sa Krusty Krab? 'Di ba uso sa works at cover Krusty Krab. SpongeBob. Uso yan eh, CEO. Kabar pak sa mama mo. Diba, uso yan dati eh, sa Facebook, kabar chene sa mga works at, living at, maganyan-ganyan, diba? Dami ko nakitang empleyado ng Krusty Krab. No? Kabar offer-offer pa ka di ka kwerpo ka daninong. Di man para sa kakunikaw. Offer-offer pa ka di ha. Mura po kag true na para bang CEO ang person. Esperansa lang galing ako sa pwede ikaw na naulam na mesa ali. Ikaw pa kasi, yudo. Man offer-offer kay para pwede elekome na bautismo. Offer-offer kay para pwede elekome na bautismo. Diyos mio, marimarko kayo. Loka kayo. Ay, basta malapit na Berman. Ang tudiye lang mga katropa eh, September, kante kat si Jose Marie pati si Mariah Carey. All I want for Christmas is you na naman. Pasko na, Shinto. Harn-arp, it-arn. Nagari biyo legal, no? Ay, ganito. Sayang sinta ang sinumpa ay. Sabi ko singeristo eh. Di ba? Oy sa mga katropa natin ha, ako na kayos mga triste no kay Sir Kel Pascua mga katropa kabara. Alam mo na. Diba? Parang mahirap pa rin talaga kasi man Pasko lang, no? Ay pa siyempre, le. O para ste con ustedes, i-early ko na, advance ko na para sa inyo kasi ganyan ko kayo kamahal. Orasan natin, it is now 10:57.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ng produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

Aras na natin 11:26. What if I never love again? E di wag. Porsahan ba siya? <Ay-ya. laughs> Kung ayaw mo na magmahal, e di wag. Ano bang pakinamin sa pag-ibig mo? Ano bang pakinamin? Wow. Lalim ng pinanghuhugutan, ha? Pero alam mo, mga katropa, ayoko talaga yung parang give me a memory that I can use. Parang, wag na, be. Diba? Because sometimes, the memories, the painful memories na meron ka sa taong masakit ang ginawa sa'yo. You know, sometimes, this will be the reason kung bakit minsan nagiging miserable yung buhay natin, be. Diba? Because, alam mo, yung parang bigat-bigat ng pakiramdam mo na para bang paulit-ulit kang ano, paulit-ulit mong iniisip yung sakit na ginawa sa'yo. Kaya wag na lang. Diba? Kung ito lang naman yung memory na dadalhin mo, diba, on moving forward, wag na lang, be. Diba? Because this might affect the future relationship na meron ka with another person. Diba? Sabi nga ni F. Fitzgerald. Sabi ko, nagbabasa to eh. Diba? Sabi nga ng famous, famous siya. famous philosopher, si F. Fitzgerald, sabi niya, we all have the kind of love, but never the same love twice. Ibig sabihin nun, mga katropa, lahat tayo nagmamahal, pero iba-iba po talaga yung mga taong minamahal natin. Hindi porket nasaktan ka, hindi porket grabe yung sakit na na-experience mo sa past relationship mo, doesn't mean, mga katropa, na ganun din ang mararamdaman mo sa next relationship mo. We all have the kind of love, but never the same love twice. Diba? That's why we should allow ourselves, diba? If hindi ka pa ready, wag porsa. Wag porsa! Diba, wag mo iporsa kung hindi ka pa ready. But you know, when the time is right, when you are ready to love again, mga katropa, always remember, hindi siya yung taong minahal mo dati. Ibang tao yung mamahalin mo ngayon. Diba? Kaya kung if ever man na masakit nung nangyari sa'yo sa past relationship mo, doesn't mean sa bago mo ngayon, diba yung inopen mo ulit yung buksan mo at papasukin ako. Diba? Hindi ibig sabihin nun is same din yung sakit na ginawa sa'yo. Malay mo, yung bagong taong binuksan mo dyan sa puso mo, pinapasok mo sa puso mo, diba? Baka siya nang magbabago, diba? Siya nang magpapakita sa'yo kung ano ba talagang totoong pag-nemihil. Diba? Siya magpapatunay na iba-iba talagang mga tao, be. At iba-iba yung way of loving.

At iba-iba talaga yung mga puso ng mga tao. Hindi pare-pareho. Kaya, kung if ever man makatropa, andyan ka sa sitwasyon na puro pananakit, puro panloloko, puro na lang cheating at puro na lang lahat-lahat na siguro ng mga pananakit ng ginagawa sa relasyon, ginagawa sa iyo, babe. You know, you still have another, you know, chance of loving. Porke man tayo stay pa ka. Bakit ka kumigo? Di ba porke man tayo stay pa? Setup ya pod yaman ko hina akto, ya pod yaman sabi. Chen ya mga screenshot, chen ya mga ebidensya. Porke man tan stay pa? We all have the kind of love but never the same love twice. Ibig sabihin, may chance ka pa sa another tao, be. 'Di ba kaya magmahal lang nagmamahal? Siya si naman kung tutaasin, no mayaman stay all. Sino ba naman tayo para sabihin na 'wag mag-isip kung mahal mo naman talaga, di. Kung nasasatisfy ka namin talaga sa mga panglulokong ginagawa sa'yo. May mga taong ganyan, no? Yung brutal talaga, be. Yung nasasatisfy ka sa ginagawang panluloko sa'yo. Parang like na like mo yun. Para bang exciting parati yung pagmamahal sa ang relasyon ninyo, no? Aminin, chenegat mga hente ang sinakil. Chenya ebidensya, chenya screenshot, chenya video, chenya lahat na, ayan, nakalapag na sa'yo lahat ng ebidensya, pero nag-i-stay ka pa rin kasi for some reason, very weird reason, nasasatisfy ka. Okay ka pa ba, babe? Okay pa ba, babe? Diba? Alam nyo, ganyan, yung jowa kasi, yung jowa level, kwanse, pretis na. Pretis lang kasi, se. Hindi pa mangkat kasaw, hindi pa kat committed na uno'y otro. Pretty siya lang gani, kabarta siya pa sintiduel eh. Eh, kesiyo. Mahala ya kayo. But then again, mga katropa, no? Siya mo lamang cell memory that you want to bring with you, the bad memories that you have with your past relationship. Wag na lang. No, sometimes, may mga bagay talaga na it's best to leave it behind. Diba? It's best to not carry it with you along the way of moving forward in life. No? Again, mga katropa, ha? Ulitin ko, ha? Ito, ha? Ulitin ko po, ha? Ito na, ha? May mga bagay na dapat na talagang iniiwan. Diba? May mga memories na dapat nang kinakalimutan. Diba? Because it is not worth it for you to carry on along with you as you move forward in love and in life. Oras na natin mga katropa, it is now 11:32.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Something plus cold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Something Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Something Plus Gold and Something Vitamin C.
2: Something Plus Cold.
5: Ang kape ko, Something Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Something Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Bibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Exciting time, katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Tama pa unang headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Copimix. BBBM, ipinagutos ang holistic approach laban sa pagbaha.
1: DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain, mahigit 1,000,000 food packs na ipalabas na.
0: Malacañang, tiniyak na may sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis.
1: Umano'y banta sa mga paaralan sa Bohol, pinaiimbestigahan.
0: 16 vote conviction threshold para po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng rebyuhin.
1: Ombudsman, pinag-iisipang isama sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni Zaldico.
0: Balitang regional, mga katropa, tanggapan ni Senator Bam Aquino na ipag-ugnay na sa Tuguegarao City Government para sa posibleng kolaborasyon.
1: Sa balitang international, US nagpatupad ng bagong sanctions laban sa ICC.
0: Balitang showbiz, Angelo De Leon nagkwento sa paglaban sa Bell's Palsy at depression.
1: Sa balitang sports, Gilas Women nabitawan ng 15-point lead sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ng Wednesday, August 19, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XNN ay sabay niyo po na napapahinggan sa buong Pilipinas sa pamagitan po ng iba't ibang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inatasan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa iba pang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan itong isagawa kasama mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Dizon na hindi niya maayos agad ang problemang ilang dekada nang nararanasan. Kaya't kailangan sabayan ang pangmatagal ang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinakpo ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.
2: XFM News Nationwide.
1: Kailangang magtayo ng karagdagang navigational gates at dike upang mabawasan ang pagbaha sa Bulacan at Pampanga tuwing may bagyo at malakas na habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa prioridad ang pagtatayo ng mga dike sa kalumpit para mapigilan ang pag-apaw ng tubig mula sa Pampanga River. Sinabi ni Dizon na pinalala ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ang problema sa pagbaha sa dalawang lalawigan. Binigyan din niya na kailangan ng maayos na pagpaplano at pagpapatupad ng mga short, medium at long-term solutions para tuluyang mabawasan ang epekto ng baha sa mga residente.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nakatulong ang mga nagdaang malakas na ulan sa pagdagdag po ng water reserves naman sa mga pawaning dam at pagpapatuloy ng irigasyon sa mga palayan. Ayon sa National Irrigation Administration, sapat ang naipon tubig sa Magat Dam para madiligan ang tinatayang nasa 90,000 hektaryang nasa o 90,000 na mga hektarya habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng Pantabangan Dam. Nakatulong din ang dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinataya ang katumbas ng 950,000 metric tons ng palay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari pong maayambag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
2: XFM News Nationwide.
1: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facility sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading posts dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas na habagat.
2: XFM News Nationwide.
0: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang supply ng pagkain sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pinaigting din ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang matiyak na mabilis at maayos itong nakararating sa mga pamilya. Base sa August 18 data, ay nakapagpalabas na ang DSWD ng 1,057,972 family food packs, particular sa Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at Cordillera. Umabot na rin sa halos 717 million pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
4: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi nag-iiba rin ang tulong no every now and then. Kaya kung anong kailangan, yun ang paggagastusan natin.
1: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, ang Malacanang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaari makuha sa baha, kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbahadal sa habagat. Dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor. Hiniling din po ng palasyo, mga katropa, sa publiko at mga lokal na pamalang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
2: XFM News Nationwide.
1: DepEd Secretary Sani Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Agad na nagtungo sa Zamboanga City si Education Secretary Sani Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan kasama ng kalihim si Ateneo de Zamboanga University President Father Gilray Anthony M. Andal, SGA, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga kinatawan ng Philippine National Police para talakayin ang naging kaganapan at mga hakbang na isasagawa matapos ang insidente. Nagpaabot naman si Secretary Angara ng pakikipan pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima, pamunuan ng paaralan at mga individual na naapektuhan ng pangyayari. Tinihak ng Department of Education ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya upang mabigyan ng kinakailangang suporta at komunidad at mamaratili ang seguridad sa mga paaralan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Sambuanga shooting. Katropa natin sa balita, Brian O'Brien Di Paz, XFM Mega Manila.
1: Nanawagan si Senator Mig Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ikinit ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na nai-livestream umano sa social media ng estudyanteng sangkot ang bahagi ng insidente. Inilintulad niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ang social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Igreet din niya na taliwas sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinatikos ng Alliance of Concerned Teachers of ACT ang pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong umano'y lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniutos ni Katigbian Mayor Benji Oliva ang investigasyon kaugnay ng manoy social media post na naglalaman naman po ng banta laban sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad namang nag-deploy mga katropa ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ng PNP Cybercrime Unit ang investigasyon para matukoy ang nasa likod na nasabing banta. Naglaan din si Mayor Oliva ng 100,000 pesos. Ito'y pabuya para sa impormasyong makakatulong sa pagkilala at pagkakadakip sa sospek. Patuloy po na pinapayuhan ng mga estudyante, guro at mga magulang na manatiling alerto at may pag-ugnayan din sa mga otoridad. Kaugnay na namang kahinahinalang impormasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Susuriin ang kamara kung sapat ang pondo ng Department of Education para sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ang mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga schools division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng armas sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
2: The Philippines by Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hinimok po ng House Prosecutor sama Senator Judge na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Kabilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo na nanood sa Senate Lounge habang naka-medical leave naman si Senator Lorin Ligarda. Ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative C. Alonto Adjong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ay isama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ang mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa ombudsman ang kopya ng kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalungat na pahayag. Matatandaan na una nang sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos ni Zaldico.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sumasa inyo sa pamamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas, at 99.5 XFM Zamboanga.
2: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa balita sa Tugigaraw. Ang tanggapan ni Senator Bam Aquino, nakipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
6: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tugigaraw City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino kay Tugigaraw City Mayor May Latinque. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig, particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tugigarawenyo sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag na oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang suporta at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Tugigaraw City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa Tumawini, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
2: Live report.
7: Arestado ang isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa Barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspek sa alias na Intoy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspek. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022. 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kaniyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. Dinala ang akusado sa Tumawini Municipal Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposition. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: Samantala, katropa, 13 anyos naman na batang babae ang natagpuan, pasintabi po na hubot-hubad. Kasamang 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
8: Hubot-hubad ng matagpuan ng 13-anyos na babae kasama ang 29-anyos na karelasyon nito sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Si Elias Nonoy ay nakahuli sa dalawa na siyang kapatidang may-ari ng bahay. Ayon kay Nonoy, napumunta siya sa lugar upang maglinis ngunit kanyang nakitang iba na ang pagkakalagay ng kadena sa main door ng bahay. Umakyat si Nonoy sa second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos na huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudi ang lalaking si Elias Mike. Samantala, ipinasa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay alias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na silang may relasyon ng 13 anyos at makailang beses na rin silang nagtalik. Dagdag ni Mike na isang beses ng kanyang binidyohan ang kanilang ginagawa, ngunit ayon sa kanya ay nawala ang cellphone na ginamit nito. Kinlaro nito na hindi niya pinipilit o pinagbabantaan ang bata. Nahaharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse si Mike. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: CIDG Bacolod kumpirma o kinumpirma na mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking food seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking food seasonings na nasumat at nakumpiska ng mga otoridad.

0: Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga Peking food seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News!
1: Magkasintahang nakatakdang ikasal naman, Katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balitaan, may mata, XFM Cebu.
2: Kasintang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Taps Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Kinilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver ng motorsiklo, at Rose Ann Mi Hermoso, 25 anyos, back rider. Batay sa CCTV, nawalaan umano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39 anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpuan may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, bandang alas 6:45 ng gabi kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ang kanyang live-in partner na si alias Nara, 32 anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idiniklarang patay. Patuloy imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, napanatili ni Nining. Nasa loob ng par, ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso nasa 70, habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
4: Katropang Badi, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 kilometer per hour at pagbugso na 55 kilometer per hour, habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometer per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
1: Katulad ng sinasabi mo, katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 kilometer east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55, pagbugso nasa 70, habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
4: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
1: Samantala, patuloy po mga tropa Miral ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:17 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold, mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na International Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kinundi na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktres at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang

0: itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa physical na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelou ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports hatid sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan. Sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito'y sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Unti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuloy ang may tablang score 57-all bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus, may 15 points habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian Depaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM. Katropa mo.

0: Mga katropa,
1: pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
6: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
7: nationwide.
6: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Miyerkules sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sigreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw muli mga katropa at ulit welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At ngayong araw ng Miyerkules ay panibagong talakay na uli ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na kung paano natin mapapatibay ang ating mga buto at ano yung mga bagay na dapat nating malaman at ano yung mga pagkain and of course mga activities na pwede nating gawin upang mas lalo pang mapatibay ang ating mga bones at ang ating bone health. Yan po ang ating pag-uusapan mga katropa dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Batiin natin lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook at maging sa ating pong mga XFM stations na nakatutok po sa umagahong ito o sa tanghaling ito. Hapon na pala, no? So, bagaman medyo maulan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan at sana ay marami tayong mapulot ng mga kapakipakinabang na bagay para mapanatili po nating healthy ang ating pong katawan.
0: Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganun rin sa mga partner stations na naka-hook up dito sa atin pong programa. Yan. Masog na pakikinig sa lahat ng mga listeners po natin, ha? Ganun rin sa atin pong Facebook page. Ay live din po tayo mga ka-wellness, ha? Okay, search niyo po and i-follow ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong programa, kung kayo nakikinig na ngayon sa atin pong mga himpilan at nanonood na sa atin pong Facebook live streaming, ay meron pong regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness. Yo, ha?
2: Masaya.
0: Ito yung ano lagi sa programa natin, Doc, inaabang ng mga ka-wellness natin, ha? Eh, napakadali lang naman sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. I-share nyo lang ang atin pong live streaming at i-comment nyo dyan yung mga good experiences or best experiences niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments, ha? Upang maregaluhan natin ang atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Ganun din sa mga listeners natin, pwede rin kayong makipag-participate. Ha? I-text nyo sa atin yung mga experiences ninyo at pipili tayo din tayo mamaya sa atin pong mga listeners, okay? Ayan, sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan about your health, kung meron kayong mga inquiries, meron mga naisip po ipakonsulta on air dito sa atin pong talakayan, ay huwag pong mag-atubili, ha? Naipadala po yan. I-comment din yan sa atin mga live stream or i-text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamaselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin na dito sa atin pong programa. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store, ha? Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit or makaiwas sa mga fake products na napakarami na po yan nagsilabasan ngayon mga kaibigan, ha? And of course, pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. O, isearch lang ang atin pong Shopee page, Yes to Health 2011.
2: So Yes to Health Clinic, pwede rin po kayo makabili ng mga products na ang maganda dito, discounted sa ating mga senior citizen. Yan, kaya kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, dalhin po ang inyong mga identification, ano, para mabigyan kayo ng discount. And dun sa mga kukonsulta po, ano, na magtatanong sa ating mga consultant po sa Yes to Health Clinic. At doon na mismo bibili ng mga recommended supplementation and other herbal medicine, makaka-receive din po kayo ng discount. Ayan. At sa Yes to Health, marami po tayong pwedeng gawin na mga nutritional program. May detoxification pa tayo, meron pa tayong BioZapper, Terahertz, and other modalities ano, na pwede po ninyong ma-avail kapag nire-request po ito ng ating mga consultant po sa inyo.
0: Ayan, yung sa mga ka-wellness natin ha, na gustong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, palapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Some Phone Gold, Coffee Pigs.
5: Good morning po.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama natin sa malamig na panahon. Ayan, mga Pilipino, kay minsan kahit hindi malamig ang klima, talagang coffee is life. Sa pagkakape po natin, piliin natin yung mga kape na makakapagpalusog ng atin pong pangatawan. Isama nyo sa inyong list, ha? Ang Santone Gold Coffee Mix, hindi lang po masarap mga ka-wellness, eh napakasustansya pa dahil maraming mga phytonutrients at mayroon pang mga master antioxidant kaya ng glutathione and collagen. Santone Gold Coffee Mix, hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness. Ito ang isa sa napakalagang bahagi ng atin pong pangangatawan na madalas nating nakakalimutan o nakakaligtaan. Siguro dahil sa lagi nating iniisip na matibay naman ito, para nasa set aside na natin yung pag-iingat dito sa parte ng katawan natin na ito. Ano? Ito ang atin pong mga buto o ang ating mga bones. Kapag napapakinggan natin o naiisip natin yung bone health, eh palagi po mapasok sa atin pong pangangatawan yung calcium. Kasi yan madalas, di ba mga partner, ang napopromote na pampatibay ng atin pong mga buto. Pero hindi nyo ba alam na hindi lang calcium ang kailangan ng atin pong mga buto para mapanatili ang bone health, kung tawagin, o yung integrity ng atin pong mga bones para mapanatili matibay, matigas yung mga buto natin. Marami pa tayong kinakailangan tulad ng mga vitamina, vitamin D primarily, magnesium, protein, regular exercises, healthy lifestyle at iba't iba pa. At syempre, yung mga common na nakakain natin, prutas at gulay, ano, na nakakatulong din sa pagpapatibay at pagbibigay ng nutrition sa atin pong mga buto.
2: Usually, ang mga tropa natin pag sinabing buto, something like isang matigas na parte lang ng ating katawan. Oo. Ngunit, alam nyo ba mga katropa, mga ka-wellness na ang ating mga buto ay living tissues na kung saan ay nandoon ang bone cells, meron din mga ugat sa loob ng ating buto. Nerves also. And kasali doon ang collagen, minerals at ang ating bone marrow. At ang nakakatuwa dyan, ang ating bones ay hindi po yan static na parang nakalagay lang doon sa isang lugar.
1: Kumbaga parang sa body, pang body frame lang.
2: Body frame lang. Ang buto po natin ay nagre-remodel. About 4 to 6 months ang remodeling. Ibig sabihin, nagbabago yung buto natin. Yung spongy bone natin doon sa gitna banda, 5 years bago mag-remodel. Ang dense outer bone natin naman, every 13 years. So, every 13 years, ibig sabihin, every 13 years, bagong buto naman ang meron tayo sa ating katawan. At meron ding mga cells na tinatawag na osteoclast. Yan ay prompted ng estrogen hormone, nag-aalis ng mga lumang buto para palitan ng bago. Yung osteoblast naman, prompted ng progesterone hormone na tumutulong gumawa ng mga bagong bone tissue para mas lalong tumibay pa ang ating buto. So, habang buhay ang isang tao, ang mga lumang buto ay napapalitan ng bago. At ito yung nagpapatibay sa ating katawan, sa ating frame. Kaya importante ang proper nutrition and healthy lifestyle para mapasuportahan palagi ang ating pong bone health, mga ka-wellness.
3: And speaking of buto, ay alam naman natin na lagi nating naiisip calcium.
1: Calcium. No?
3: Pero hindi lang calcium po ang bumubuo na ating matibay na buto. Kapag sinabi nating strong bones po, maganda yung calcium. Automatic na yan.
1: Automatic.
3: Na importante yung calcium. Pero ang bones po natin ay combination ng mga minerals at ng collagen.
1: Hindi lang siya dependent, Doc, doon sa calcium.
3: Hindi lang siya dependent sa calcium. At ang mga minerals ang nagbibigay ng tigas at tibay doon sa atin pong buto mismo. No? Pero yung collagen ang nagbibigay ng flexibility. Ibig sabihin, hindi lang puro tibay ang pinag-uusapan dito. Kailangan dito na flexible yung atin pong body framework ng ating mga buto. Ano? Kaya parang ganito, yung scenario, yung mineral ang nagbibigay ng tibay at lakas. While yung collagen naman tumutulong sa flexibility and yung pagiging matatag or sa English toughness ng ng ating buto.
1: Oh.
3: At dito papasok yung isa sa mahalaga din, yung vitamin C na kailangan po ng ating katawan para naman makapag-produce tayo ng collagen. Mm-hmm. So, hindi lang puro calcium ang pinag-uusapan natin.
2: So, talking about bones, sabi ni Doc Algie, is about structure. Well, it is not only structure, it is also a shield or protection sa ating katawan. Dito sa ribcage area natin is ang pinoprotektahan yan ang ating mga major organs, katulad ng ating puso, katulad ng ating liver, katulad ng ating intestine. So yan ay napoprotektahan ng ating ribcage. Kaya mapapansin mo yung mga taong na damage yung ano, yung tadyang, nahihirapang huminga. Kasali din doon ang lungs. So nahihirapang huminga, lalong-lalo na pag naiipit yung mga ano, yung mga organs sa ating katawan. Not just protect our organs, it also help us move. Of course, pag walang buto, hindi tayo
1: mahirap.
2: Hindi makakatayo. Pag maano, mabalian.
1: Walang tibay, kumbaga.
2: Yes, walang tibay. O, hindi nga, kapag ka ang isang tao nga na-injury or nabalian ng buto, hindi na makakagalaw halos. Ano? And also, hindi lamang yun, it stores minerals katulad ng calcium. Kasi calcium, hindi lang para sa overall health and as sa ating buto. It also functions sa vital organs ng ating katawan, especially ang ating puso. Also, nagbibigay din ng environment para sa ating bone marrow. At doon sa bone marrow natin, ang bone marrow natin, that is our main factory para magawa ng bagong dugo araw-araw. Including red blood cells, white blood cells, also ang platelets. And hindi lamang yon, it also protects our brain. Yun yung skull natin that protects our brain. And yung spine naman natin, it protects doon. Hindi lamang siya the means kung saan makakatayo or makastand erect yung tao. It protects also yung tinatawag natin ng mga nerves doon sa gitna, in which is that commands sa parte ng sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya kung walang skeletal system, hindi natin kayang tumayo, maglakad, tumakbo, o gumawa man lang ng mga ordinaryong activities. Ganyan ka-importante ang ating mga buto sa ating katawan.
1: So primarily sa structural ng katawan natin ang ginagampanan ng ating mga buto, ano? Alam mo mga kabalas, merong interesting fact ano, about sa bones natin. Kasi iba na iniisip nila, once na nag-mature na yung mga buto natin, di ba, pag bata pa, ano pa yun eh?
2: Growing.
1: Mas maraming buto ang bata compared dun sa mga adult na. Kapag ka iniisip na iba, kapag ka nag-mature na yung buto, eh yun na yun. Kumbaga, ano, wala ka nang magagawa doon. Ano? Pero alam niyo ba mga ka-wellness, merong interesting fact about bones na ang buto natin ay nakikinig ito sa atin pong movement. Ano ibig sabihin nun? Kapag ginagamit natin yung atin pong pangangatawan o yung mga buto natin, binibigyan natin ito ng mechanical load, eh nagkakaroon ng signal yung mga bone tissues, ano, na maging mas matibay ito at mag-adapt doon sa work or dun sa physical activity na ginagawa natin. Kaya nga mapapansin nyo, di ba? Merong mga tao na kaya ng kanilang pangangatawan bumuhat ng mas mabigat kumpara dun sa iba. Lalong-lalo na yung mga sanay na dun sa pagbubuhat ng ganun kabibigat na mga ano, na mga bagay, ano. Hindi lang 'yun puro sa kalamnan, ha. Hindi lang 'yun pa lakas ng kalamnan lahat, kundi mayroong ginagampanan ang buto po doon, mga kaibigan, ano. Kaya kapag tayo ay nag-walking, kapag ka nag-stair climbing tayo, ito nga yung isa sa ano, benefits ng mga ano, dos andanas yung bahay. Yung may second floor, may third floor. Na gagamit natin ng husto yung atin po mga buto, especially dito sa lower extremities natin. Na-exercise natin sila sa pagpapanhik-panaog natin. Kapag ka tayo yung nag-dancing, di ba, pansin yung iba? Bakit yung iba sobrang ano? Sobrang flexible ng mga buto nila,
2: yes,
1: 'di ba?
2: Yung iba
1: bakit tayo parang pag nagsayaw tayo parang robot. Pero yung iba parang ano, fluid like yung sayaw nila, ano? Kasi nag-a-adapt yung buto nila doon sa physical activity na ginagawa nila. Kapag tayo nag-resistant training, kapag ka meron tayong strength training, so yun sila mga kaibigan, hindi lang kalamnan yun na exercise doon or na pa-flex, pati yung mga buto po natin nag-a-adapt sila doon. Kaya napakahalaga ng pag-e-ehersisyo kung ano man yung ehersisyo na nagagawa natin, yung buto natin ay nag-a-adapt po doon. Kaya pagka lagi tayong nakaupo na lamang o halos wala na tayong physical activity, nagkakaroon din ng adaption yung ating mga buto. Anong nangyayari? Humihina. Ayan. Kumbaga, nagiging ano na, na kasi walang ano eh, walang signal. Movement. Oh, walang movement yung buto mo na kinakailangan patigasin yung buto mo kasi doon nga para maka-adapt siya doon sa physical activity na ginagawa mo. Pag lagi ka na lang nakaupo, wala. Relax lang lagi yung iyong mga bones, mga kaibigan. Kaya yung skeletal health natin, mas napapaganda yan, mas naayos kapag tayo po ay nagkikikilos o nagtatrabaho, mga ka-wellness.
3: Ang bone health, importante yung alagaan natin at the very stage of life. Ibig sabihin, hindi lang ngayon kasi pag bone health, parang ay, pang matandang topic yan. Kapag bata pa tayo, mabilis yung bone growth natin. Totoo yan, kahit ma-fracture ka, madali ka magkakaroon ng repair ng ating katawan.
2: Bilis ang healing.
3: During childhood, matibay yung bone mass mo at nagde-develop na mabilis, madaling mag-replenish. Pagdating ng adulthood, ang goal natin ay maintaining yung bone mass na binild natin. Kasi you need to build it. Pagdating ng adulthood mo, i-maintain mo na lang siya. So habang tumatanda tayo, maaaring magkaroon ng changes yung ating bone remodeling. Kaya kapag mabilis yung pagkawala ng bone tissue kaysa sa paggawa ng bagong tissue, maaaring humina yung bone. Yun ang dahilan ng mga problema sa bone. Ano? Kaya hindi dapat isipin na bone health is only for old people. Bone health starts when we are young and continues throughout our
1: kumbaga dun yung pagbibuild ng pundasyon do kaya no?
3: Tama, oo. Yun ang dapat isipin natin. Kaya habang bata pa, hindi ka pa pwedeng sabihin, ay, saka na yung bone health na yan, pag matanda na ako. Hindi po pa pwedeng ganun.
1: Yan, kaya habang bata pa tayo, mga ka-wellness, mahalaga na mabigyan natin ng matibay na pundasyon yung ating po mga buto. Ano? Parang ano yan, Dok? Time deposit sa bangko. Ano?
3: Tama.
1: Meron due time na aanihin mo kung ano yung na-deposit mo, na-imbak mo. Ang masaklap niyan, kapag withdraw ng withdraw, doon sa bank natin, yung deposit mo, wala, nasasaid. Minsan, nagiging negative pa, ano? Kaya, itong osteoporosis, ay isang karaniwan na problema sa mga buto natin. Ano ba itong problema na ito sa ating mga buto, Dok Ron?
2: Osteoporosis is ibig sabihin yan, porous bones. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung buto natin is ampaw. Mm-hmm. Parang pagsaka construction ba yan, pagka hindi nasiksik ng maayos yung yung buhos, makita mo yung ampaw. Ibig sabihin, ang structure ng building is defective. Ganon din sa ating katawan. Kapag ka ang ating buto ay hindi siya dense, at yung sinabi mo kanina, yung hindi naka-exercise, kasi during exercise, nagkakaroon ng maliliit na fracture yung ating buto when we magbuha tayo ng malakas na mabibigat. And then, nire-repair yun. So, mas lalong nagdi-dense at nagdi-dense. The more na load ang binibigay natin sa ating buto, mas lalo siyang tumitibay. But ang problema sa osteoporosis, ang katawan natin is nagiging ampaw, mahina yung bones natin, parang nagkakaroon ng honeycomb doon sa loob, sa harder part, sa harder structure ng bone. Kasi meron namang halo doon sa loob naman ng bone, pero yung sa outer part, nagiging halo siya. At ang problema nito, it is a silent disease na hindi nalalaman ng isang tao na may osteoporosis siya until merong fracture ang katawan. Kaya ang nangyayari, this common fracture sites, ang hip. Itong hip bone pa naman natin, ito yung isa sa primary indicator na pwedeng magpahaba ng buhay at pwedeng ikamatay. Kaya kapag ka nadulas ang isang matanda, kalimitan nagiging cause ng death or sudden death is yung hip bone fracture. Also, yung spine and itong mga bigla na lang nababali na parang parang sanga na lumalaylay kapag ka merong tinatawag natin na osteoporosis. Lalong-lalo na sa mga older adults, yung hip fracture ay pwedeng malaking epekto sa mobility, independence, and also might cause na tinatawag natin sudden death ng merong osteoporosis.
1: So, osteoporosis, Doc, meron ding ibang klase ng problema sa buto. Yun napapakinggan natin, osteopenia, tsaka osteomalacia. Ano naman ito, Doc? Anong kaibahan nito dun sa osteoporosis?
3: Yan, makikita natin minsan yan pag discussion ng buto, yan yung kapag may kasi tayo osteopenia, ibig sabihin nito mababa yung bone mineral density kaysa normal. Kumbaga, pero hindi pa ito maabot doon sa level na tinatawag na osteoporosis. Kumbaga, parang warning signal na, oh, yung buto mo, eh, humihina na. Kailangan mong mag-take action. Pag ang nakalagay sa diagnosis mo ay meron kang osteopenia. Mm-hmm. Yun naman ang osteomalacia. Yun naman yung condition kung saan hindi po properly nami-mineralize yung adult bones natin. Mm-hmm. Isa sa mga maaring mag-contribute sa osteomalacia, okay, isang uri ng problema sa buto, ay yung vitamin D deficiency. Na, kasi akala natin puro calcium lang eh. Eh kung kulang ka sa vitamin D, so hindi masyadong mape-penetrate ng calcium yung ating buto. So kahit kumakain ka ng calcium, hindi nagdi-deposit. Ah? Para kang na-scam dun. Sa iba na pupunta, no? So, because of vitamin D deficiency, dahil malaga ang vitamin D sa calcium absorption and bone mineralization. May isa pang problema, yung tinatawag nila na ano, rickets. Na kapag hindi well mineralized yung bone natin, pwedeng magkaroon tayo ng rickets, ano? Na magiging dahilan na hindi maganda yung tibay ng buto natin. Yun ang problema. Aside from osteoporosis, itong dalawa na to, common ito. Nagpaparamdam pero hindi natin pinapansin itong mga ganitong condition.
1: So pag hindi naagapan, Dok, yung osteopenia tsaka yung osteomalacia, it will end up dun sa mas matinding klase ng problema.
3: Totoo yan.
1: Yung osteoporosis.
3: Osteoporosis kasi yung pinakang, kumbaga, worst kind of bone density problem. Kasi pwedeng kahit umupo ka lang, mayroong isang tao, umupo lang siya lang sa sopa ng pabagsak. Yung isopa yun, na-break yung kanyang buto. Oo, hip bone niya. So, ibig sabihin, ganun kadelikado yung osteoporosis.
1: Ayan na. Kaya kinakailangan, mag-ingat tayo dyan, mga ka-wellness. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga factor kung bakit nagkakaroon, aside from mga nabanggit ni Doc Algie, ano, ano yung ibang mga dahilan kung bakit humihina ng gusto yung buto ng isang tao?
2: Number one is itong calcium and also itong magnesium. Kasi ang synthesization ng ano calcium and magnesium para sa bone structure, magkasama yan para bagang ano, parang semento. Hindi pwedeng puro buhangin, hindi din purong semento lang. So kailangan meron siyang combination. So kapag kulang yan, calcium magnesium, also yung binanggit ni Dr. Algie, vitamin D deficiency, kulang din sa protein, also is a great factor. Low magnesium intake, lack of physical activity, as I have mentioned already, kapag ka hindi mo na ano nagagamit yung ano yung structure ng buto natin, hindi siya lumalakas, hindi siya tumitibay. At para bagang puno, kapag palaging nauuga, mas lalo siyang nag-spread ng ano ng ugat para mas stronger siya. Same thing sa ating bone, pag nagkakaroon siya ng small fractures by pagbubuhat ng ng resistance sa mga mabibigat, at mas lalong tumitibay, mas lalong kumakapal yung bones natin. Also doon sa mga naninigarilyo, especially itong alcohol consumption, this greatly ano tinatawag natin that rubs our bone ng calcium. Hindi lang paninigarilyo, kasal at alcohol, also constant or excessive consumption ng caffeine. Kasi kapag ka nagiging acidic ang katawan, ang ginagawa ng katawan kapag ka over acidic ang katawan, kuha siya ng calcium in order to neutralize that acid. Hormonal changes, lalong-lalo na pag mataas ang estrogen production ng katawan, causes osteoclast, palaging nagtatanggal ng calcium doon sa ating buto, tapos walang osteoblast, repair o pagfo-form, mas lalong humihina. And also may mga certain medications, chronic disease katulad ng osteoporosis. Kaya dapat nating tandaan, ang bone health natin is not only controlled by isang nutrient na sinasabi nating calcium lang, it composes of lifestyle, nutrient consumption, and also proper mineralization, and also deposit, especially yung kahalagahan ng vitamin D sa ating katawan para ma-deposito doon mismo sa ating mga buto.
1: Kaya iba, take ng calcium in order na sa pag-iisip na makapatibay yung buto. Problema, hindi naman nila ginagamit yung mga buto nila.
3: At saka lagi natin napapansin sa interview natin sa wellness clinic na ano bang iniinom yung ano, laging matatanda, anong iniinom yung mga vitamins and minerals, lagi ang calcium na babanggit. Pero kung titingnan mo, ang kanilang result talaga, may problema sila sa bone, sa bone density. So yun yung key. na nakatutok sila sa calcium at hindi nila iniisip ano yung mga other nutrients sa kailangan.
1: So kaya na kailangan you will take up the whole picture para mapatibay yung buto po natin. So ano yan, combination yan siya and balancing also. Yung pinakamahalaga doon mga kaibigan. Sa halip na mag-focus ka doon sa isang ano lang, isang key point lang sa pagkapatibay ng atin pong mga buto. Okay? Mamaya ipagpapatuloy po natin itong ating talakayan patungkol sa pag-iingat at mga factor kung paano po natin papatatagin, papatibayin yung mga buto natin ha? At kung ano rin yung mga bagay-bagay na pwede makapagpahina sa atin pong mga buto. Bago tayo mag-break ha, sa mga viewers natin sa ating Facebook live stream, i-share nyo po ang ating Facebook live at i-comment nyo dyan ang mga best experiences nyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ha, ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para makasali kayo sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Sa mga listener din natin sa ating pong mga stations, ay pwede rin kayong makisali ha by texting your experiences to us. And text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong himpilan at balik natin yung atin pong pinag-uusapan patungkol sa ating bone health. Ano ba yung mga pwede natin gawin para mapatibay pa, mas mapatibay ang atin pong mga buto? Doc, dito naman tayo sa mga sustansya. Ano yung mga kailangan natin na sustansya para masigurado natin na maiwasan yung mga problema na maaaring maranasan ng atin pong mga ka-wellness sa kanila pong mga buto?
3: Ayan, para meron tayong magandang listahan. Unahin natin yung calcium kasi tinuturing ito na superstar nutrients yan, for the bone. Ano? Kasi hindi lang naman yung calcium para sa buto. Ang calcium po, maganda rin ito sa muscle contraction, sa nerve signaling, ginagamit din ng katawan sa blood vessel function natin. And also, kailangan din ng calcium para sa hormone release. Kaya, bukod sa pagpapatibay ng buto, marami rin purpose ang calcium. Kaya, hindi ito pwedeng mawala ano, sa ating pong daily intake. Ano? So, alam naman natin ang mga sources ng calcium, napakarami niya na kulang lang tayo sa oras, hindi natin may isa-isa. Pero bibigyan ko yun ng example, ano, commonly sinasabi nila yung milk daw. Source, for me naman, much better yung organic and whole milk. Pero may mga milk naman na they call this fortified with calcium. Medyo debatable yun, pero sige lang. Sa listahan, nangunguna rin yung milk, ano, yogurt, yung mga green leafy vegetable, actually napakaraming calcium ng green leafy vegetable. Actually, yung mga ugat, yung mga root crops, marami yan. So, yeah, marami din. So, sa mga adult, you need at least 1,000 milligram of calcium per day. Ano? Commonly recommended yan. Pag mga nasa 70 na tayo, generally, nangangailangan ng 1,200 milligram per day ng calcium. Pero depende rin yan sa calcium needs ng bawat tao. So, ang makakadetermine yan, yung inyong doktor.
1: At bukod sa calcium, mga ka-wellness, ha? Kinakailangan, balance kasi talaga siya. Tulad na nabanggit natin kanina, ano? Yung calcium kasi doc parang siyang building material sa atin pong sa ating mga buto. Yung vitamin D naman napakahalaga naman yan para sa proper absorption ng calcium sa ating pong pangangatawan. Ang problema kasi pag puro calcium na lang ang ini-intake natin or mga vitamins natin or yun lang lagi yung ipinapapasok natin sa ating pangangatawan and we are lacking of vitamin D, hindi nagagamit yung calcium sa katawan natin. At ang worst doon mga partner, ang sobrang calcium sa ating pangangatawan ay nagdudulot ng problema katulad ng mga plaque sa ating pong mga ugat, yung pagka-form ng calcium oxalic stones sa ating pong kidneys. At marami pang iba na mga problema pagka sumobra yung calcium na hindi naman nagagamit ng ating pong pangangatawan. Sa halip sana na magpapatibay yun ng structure ng ating mga buto, hindi naman nagagamit, wala din. Nagiging pabigat pa siya sa ating pong pangangatawan. So you need sapat na amount ng vitamin D, ano, para magamit ng maayos yung calcium na yun atin pong ini-intake, ano. So you need at least 600 IU per day. Yan yung recommended daily allowance, ano, ng isang tao. Sa mga adult naman, lalo na pag over 70 years old, at least mga 800 IU, since mas kinakailangan ng mas mataas na amount pagka medyo nagkakaedad na ng vitamin D sa kanilang pangangatawan. Individuals, kinakailangan yan. Iba-iba rin ang iba-iba yung ano nila, aspect sa pagkuha nito, mga partner, ano, kung para maiwasan yung tinatawag na vitamin D deficiency sa kanilang pangangatawan.
2: So ibig sabihin, kung 600 IU ang ano natin, premium D3 natin, is mayroong 200 IU per soft gel. So you can take 3 soft gels a day para makapag ano, para makakuha ng adequate amount that is needed by our body para yung mga calcium supplements din niyo na iniinom, mga ka-wellness, is ma-absorb para magamit ng katawan. Liban sa ating vitamin D, is ito ding tinatawag natin vitamin C. Kasi ang vitamin C is essential for collagen production. At tandaan po natin, collagen is a major organic component ng ating bone. Kaya kailangan natin ng vitamin C para suportahan yung framework and formation at maintenance ng collagen sa ating mga buto. So that means when you take yung ano natin, when you take premium D3 and you will take also together with premium D3 ang ating Santon vitamin C, would be an excellent thing para tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang nutrition in order to fortify or in order to strengthen our bones. For ano, for strength, mga ka-wellness.
1: Ayun, no? So mahalaga ito, mga ano na ito, ha, key points na ito, mga ka-wellness, ha, na kinakailangan meron tayong sapat nito. Calcium, vitamin D, and vitamin C. At marami-rami pa yan, Dok, ano?
3: Pero mamaya, bago tayo mag-break, para hindi ko ito makalimutan, yung isa sa pinakang mineral ito, pero laging nakakalimutan talaga, ito yung magnesium. Magnesium kasi napaka-importante niyan sa pag-integrate nitong lahat ng ito, no? Kaya nga ang formula ganito. So, if we talk about bone health, kinakailangan una calcium, plus vitamin D, plus vitamin C, plus magnesium, plus protein, and plus exercise. Yun yun. Kaya ang magnesium is, ang kagandahan sa magnesium, una, malunggay, napakataas na magnesium. Basta green leafy vegetable at may green pigment, mataas ang magnesium niyan. Yun po yung tatandaan natin, mga ka-wellness.
1: Yun, ha? So, yun yung mga combination. At meron pa lang tanong, Dok, kung yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din daw ba sa atin pong bone? Pero bago yan, ha? Bago natin sagutin yan sa mga ka-wellness natin, ha, na meron mga inquiries pa, text lang yan sa atin pong numero, ha? At sa ating pagbabalik, siguro tutugunan natin itong napakahalagang katanungan nito ng atin pong mga ka-wellness. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, tutok lamang dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
7: Good ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw, at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones. Tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating programa The Secret of Health. Sa mga katanungan na, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, nandung po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful herb, mga ka-wellness. Ha? Kasama dyan ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila natural na natural, mga ka-wellness. Kaya wala pong side effects at highly absorbable sa ating pangangatawan dahil standardized extract yan ng mga powerful herb, ano? Kaya mabilis yung mararamdaman yung epekto nito sa inyong pangangatawan, especially kung kayo po ay deficient doon sa mga nutrition po na iyon, ha? Kaya sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating po Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po mga ka-wellness ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na pakikinig po at panunood sa atin pong FB live, ha. Okay, Michael Kerr Rufino, kay Sir Rico Bagisi, ayan, at kay Ma'am Erlinda Parugaya. Meron sila mga katanungan dito. Mamaya po isasabay natin 'yan, ha, sa atin pong live advice. So may mga pahabol pa ng mga katanungan, i-comment niyo diyan sa atin pong live stream yung inyo pong mga inquiries at mamaya sasagutin natin yan, ha, ng live dito sa atin pong programa. Ganda rin sa atin pong mga listeners, ha, sa atin pong mga himpilan ay i-text nyo dyan ang inyong pong mga katanungan at mamaya ay tutugunan po natin yan. Okay? Doc, ito, pagpatuloy natin yung kanina about sa bone health, kung tawagin. Kasi meron mga tatanong, meron bang benepisyo yung Santon Gold Herbal Capsule natin sa pagpapatibay ng buto ng atin pong pangangatawan?
2: Siyempre po, mga ka-wellness, sapagkat ang isa sa mga research sa moringa o sa malunggay, na kung saan in connection doon sa pagpapatibay ng ating buto, it has effect yung tinatawag balanse ng osteoblast and osteoclast ng ating mga buto. So, ibig sabihin, when you take yung tinatawag natin extracted doses ng moringa extract, is natutulungan yung osteoclast or at saka osteoblast na balance yon. Kasi kapag ka-imbalance yon, either case is hindi maganda sa ating bone structures. Liban dyan, yung malunggay is mataas din sa calcium and magnesium. So, balance ang calcium and magnesium dyan. So, that means your bone could metabolize, your body could metabolize it to help your bone structure. Hindi lang sa calcium magnesium, as we mentioned, yung vitamin C para sa structural bone health natin, vitamin K and also protein, and also it has antioxidant and phytochemicals na nagpo-protekta sa ating mga cellula. That's why taking Santon Plus Gold, well, generally yung ating ultimate trio would greatly help sa bone structure ng ating mga ka-wellness. Kaya dun sa mga may mga bone problem kayo, and also especially yung mayroong may calcification doon sa kanilang mga ugat, taking ultimate, yung ating ultimate trio is napakaganda po para mapanatiling malakas ang ating buto.
1: Isa pa sa pinagmamalaki nating sangkap ng Santon Plus Gold ay yung mangosteen. Sa pag-aaral, yung mangosteen, meron siyang tinatawag na santones, especially concentrated doon sa pinaka-rind niya, no? Eh, ang Santon Plus Gold, kinukuha yan sa buong prutas. Hindi pinipili lang, ano? Yung compound na yun, based on study, ha, sa pag-aaral, napaka-interesting ng research dito, na yung extract ng mangosteen is reportedly nakaka-apekto sa association ng mineralization ng ating bone formation activity. Ibig sabihin, kapag meron kang santone sa katawan natin, mas nagiging epektibo yung bone mineralization. Oo, kaya nga ang nakita nila sa pag-aaral, especially yung alpha mangosteen, one of the major santone na makikita mo sa mangosteen, reported na merong osteogenic and anti-resorptive effect. Ibig sabihin, napapabilis niya yung bone construction at napipigilan yung mabilis na pag-deficit o pag-depreciate ng calcium and other minerals na nagpapatibay ng ating buto. So, yun yung interesting study na nagagawa ng Mangustin Santos, especially Alpha Mangustin.
0: Mm-hmm. Oh. No, kaya sa mga kaibigan natin dyan na gusto nilang mapatibay yung bone structure ng kanilang pangatawan, taking Santon Gold Herbal Capsule will greatly benefit you, mga ka-wellness. Oh. So, pwedeng isama nila yung Doc, ano? Sa mga multivitamins na iniinom po ninyo. Kasi yung iba, nagkatanong, Doc, pwede pa ba ako mag-take ng Santon Gold? Even meron akong ganitong mga ano multivitamins.
2: Pwedeng, pwede.
0: So, pwedeng-pwede po ninyong isabayan. Actually, yung ultimate rin natin, Doc Ron, ay pwede nilang i-combine dun sa mga multivitamins na iniinom nila or dun sa diet na ginagawa nila. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na gusto magpatibay o gusto mapangalagaan yung kanila pong bone health, sabay nyo yung ating pong ultimate trio. Kasi yung mga sa Santon Gold natin, mayroong mga minerals, mga vitamins. Dun sa Premium D3 naman, mayroong vitamin D3. Yan. At yung vitamin C, nabanggit mo kanina, Doc Ron, na napakahalaga, no? Sa bone formation natin. Ayan, ha? Okay, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries about your health, ha? I-text na yan sa ating pong numero. Ating pong sax line, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, Doc, dito sa ating Facebook live stream. May mga katanungan dyan na pwede nating masagot, ano?
1: Aha. Nabasahin ko muna itong ano. Sabi dito ni Rico Bagisi, Magsanton Gold Coffee Mix na tayo. Ang kaping kumpleto sa sustansya, may glutathione na may collagen pa. Mm-hmm. Pampaganda na, pampabata pa. Yeah. Masyadong loyalist to.
0: User talaga to si Sir, Sir Rico, ano?
2: Kahit sino ba naman, hindi ka ba naman ma-excited na mag-share ng experience mo, yun ang nakuha niya sa ating mga produkto. Maraming salamat, Sir Bagisi.
1: Dominic Jan, sabi niya, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong ibinabahagi. Tanong ko lang po kung ano po gamot ng rayuma at mataas ang uric acid. Salamat, mga Dok. Alam mo, sa naturopathy ang pinakang maganda sa mga pag may rayuma ka na, may arthritis ka na, cleansing. Kasi yung iba, nagre-rely sila sa kung anong inumin. Pero actually, ang isa sa pinakang pangunahing problema kapag ikaw ay meron ng mataas na uric acid, kasi itong binabanggit niya, kinakailangan tulungan mo yung katawan sa pag-accelerate ng pagtatapon nito. So one of the best program actually sa naturopathy, alam na mga naturopath yan, pag lalong alam, may inflammation, ang dami ng problema, cleansing
2: program.
1: O sa Yes to Health Clinic, itinuturo natin yan, may program na bibigay yung ating mga consultant. So cleansing ang unang recommended ko. Then pangalawa is more on hydration. Kasi ang problema kasi sa uric acid na mataas, hindi siya dalawang bagay. Either yung katawan mo is masyado kang mataas ang pagpasok ng uric.
0: Consumption.
1: Na hindi na, kasi yung kidney natin ang responsible sa pagtatapon ng uric acid. So, two factors. Either mataas masyado yung uric acid supply sa katawan na overpower yung kidney mo, or yung kidney mo mahina, kaya hindi niya kayang ilabas yung uric acid.
0: Yeah.
1: So, ang isa sa pinakang magandang paraan is well-hydrated ka dapat. Kasi yung hydration ay malaking bagay to dissolve this kind of added toxins in the body. Para mailabas siya na maayos at makatulong sa ating kidney. And also, kailangan mong iwasan, yun yung common sense daw pagdating sa mga sobra sa katawan. Katulad ng uric acid. Iwasan mo yung source. Kasi ang analogy dyan, parang bangka na may butas tapos pumapasok yung tubig. Ang common approach, limas. Yung limas, parang painkiller yun. Pero ang solusyon, tapalan mo na yung butas. Huwag pakahirap pa maglimas-limas. So sa naturopathy kasi yun yung pinakang main principle natin. Cause, yung cause ang mismong tinatarget, mm-hmm. hindi kung ano yung epekto ng butas.
0: Mm-hmm.
1: Baka may idagdag pa kayo.
2: Pagka sa clinic naman, kalimitan sa clinic, meron tayong targeted supplementation sa mga mm-hmm. clinics natin. No? Mostly, sa mga pasyente, lalong-lalo na when I was in Cuyo, is 3 to 4 days nawawala ang pain. Mm-hmm. Merong targeted supplementation. Kaya kay Sir, ano, Sir Bagisi ba yun?
1: Si Michael.
2: Sir
1: Rufino.
2: Michael Rufino, kung meron kayong problema na ganyan, kung meron, kung makabisita kayo, kung malapit kayo dito sa ating
1: Santa Rosa. Ay, si ano pala, Dominic Jan.
2: Dominic Jan,
1: Valdez.
2: Kung ano, kung malapit kayo sa Santa Rosa branch, pwede kayo makapunta sa Friday at bibigyan ko po kayo ng targeted supplementation para doon. Maganda din yung ano, yung mas maganda, mauna yung ano, mauna yung cleansing program na sinasabi ni Doc RJ. And then after that supplementation tayo, para ang supplementation kasi ang cleansing is to drain yung mga ano, excess uric acid. Yung supplementation naman is tulungan nating tumibay yung kidney para mag-function siya properly to dispose excess uric acid sa katawan.
1: Maintain mo yung ano, yung ating ultimate trio.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailangan mo ng antioxidant, kailangan mo ng vitamin C, mm-hmm. kailangan mo ng essential fatty acid plus yung anti-inflammatory mm-hmm. ng moringa seed oil.
0: Mm-hmm.
1: So nandun yun. Tapos sa mga pagkain naman, ang mga pangunahin dyan, pinya.
2: Pinya.
1: Mm-hmm. Pinya. Anti-inflammatory yan sa mga may rayuma.
2: Watermelon.
1: Mm-hmm. Ano pa, ang dami pang pagkain. Actually, it's a matter of ano lang eh, kaalaman para ma-handle mo yung ganyan. Mm-hmm. Kasi kung hindi mo pag-aaralan yung ibang option,
0: mm-hmm.
1: mananatili ka sa sinasabi ko kaninang limas ng limas. You need to basically makontrol mo yung dahilan mm-hmm. kung bakit tumataas yung uric acid.
0: No, yung pinakaugat ng problema.
1: Yeah,
0: kailangan masolusyonan mga ka-wellness. Ano? Eh si Sir Michael Rufino, user to ng ano natin, Premium D3 Coffee.
1: Mm-hmm.
0: Maganda yung ano yan, maganda yung message niya about Premium D3 Coffee natin. Na sabi niya eh, parang hindi na daw siya madaling hingalin
1: mm-hmm.
0: at hindi na madaling mapagod. Naging active ang kanyang pangatawan sa pagkatrabaho.
1: Wow.
0: Yun. Kasi ang ano eh, ang Premium D3 natin, since may santo na rin yan siya, plus vitamin D3 na kinakailangan na pangangatawan natin. Actually, energizer talaga siya, ano,
1: mm-hmm.
0: na kind of coffee na pwede mong i-enjoy and then nakapag papasokan ng nutrients, ano, sources sa iyong pong pangangatawan.
1: Anong diferensya dun sa regular coffee?
0: Mm-hmm.
1: Sa isang nakita kong study, yung regular coffee,
0: mm-hmm.
1: nakapilang talaga
0: na
1: mataas yung caffeine, hindi siya nag-e-energize sa'yo actually.
0: Mm-hmm.
1: Ine-extend lang niya yung pakiramdam ng katawan mm-hmm. na hindi ka pagod.
0: Ini-stimulate lang yan.
1: Hindi ka pagod.

0: nung ano, nung stimulant.
1: Wala.
0: Exhausted yung
1: exhausted.
0: Labas.
1: Eh.
0: Oo, exhausted yung labas.
1: Na kung gaano yung taas, pag bulusok, ganun din.
0: Compared dun sa nag-i-impart talaga ng energy sa pangatawan mo, kumbaga dagdag siya, hindi niya sinasaid yung enerhiya ng pangangatawan mo. Yun yung kaibahan nila, Doc. Ano?
2: Ayan, si Ma'am Erlinda Paraguya, sabi niya, pwede po ba ako ng D3 coffee mix kahit po may cancer ako sa lama? Pwede po. Actually, ang mga may cancer, kailangan nyo ng high amount of vitamin D3.
0: D3, oo.
2: Kaya nga yung, actually, ang vitamin D3, may study yan, bukod sa bone integrity, immune system, cancer din. Maganda rin siya sa may, kaya nga yung mga may cancer, dapat nagpapainit kayo sa sikat ng araw.
0: Yes, yan.
2: Kasi kailangan nyo po yan, because vitamin D3 also increase yung tawag dito yung gilas ng ating immune system. Sa may cancer, ang isa sa pinakang natural or innate natin na panlaban sa cancer, yung immune system natin.
0: Yes.
2: Meron po tayong natural killer cell in our immune system, rank ng immune system natin, na naturally umiikot sa bawat bahagi ng katawan. They check every cell. Pag nakita nila na, oy, cancerous to ah, papatayin nila yon. Kaya tawag doon natural killer cell. So if you have cancer, importante na palakasin ang immune system, and vitamin D3 is one of the major nutrients for the immune system.
0: Yun. Okay.
1: Mas maganda i-sabay niyo din kung ano, kung meron kaya sa budget niya, is yung ano, combination ng Santon Plus Gold, high dose ng Santon Plus Gold natin at saka ng Santon Vitamin C.
2: Sa may cancer, Doc Ron, ang binibigay ko talaga dyan, at least for 3 months, 2 capsules, 3 times a day.
0: Yes.
2: So, ginagawa ko yung Santon Plus na older version.
0: Yes.
2: At saka yung Santon Plus Gold
0: combination,
2: kinukombine yun, tig isang capsule sa morning, then tig isang capsule sa tanghali, tig isang capsule sa hapon, gabi. Sa gabi. So do it for 90 days.
0: Yes.
2: Kasi hindi yan gamot sa cancer, pero it will give your body, kumbaga, may fighting chance kayo against cancer, because yung mga phytochemicals known that are known to be cancer buster.
0: Yes.
2: Yun yung inaasahan natin sa mga sangkap na Santon Plus Gold. Meron dito palang ano, palob si Michael. Dok, totoo bang nakakalala ng arthritis ang mungo beans? Salamat, Dok. Matagal na lumatugtog ito yan, Michael. Hindi. Ang mga beans ay source ng natural protein na kailangan natin para yung integrity ng kasukasuan natin ay hindi mawala. Actually, noon pang panahon, sinasabi nila na yung munggo daw, yung munggo o beans,
0: nakaka-arthritis.
2: Nagpapalala. Yun ang mga pasyente natin na may arthritis pa rin hanggang ngayon. Tinatanong ko,
0: Hindi kumakain ng munggo.
2: Ilang years ka nang hindi kumakain ng beans o munggo? 15 years na, simula nung ma-diagnose daw siya ng may rheuma. And kumusta naman yung ano mo, rheuma mo?
0: Andyan
2: pa rin eh. So, ibig sabihin, kahit kumain ka ng munggo, hindi ka kumain ng munggo, meron ka pa rin arthritis. So, hindi yung munggo ang
0: pagpintangan
2: natin o na dahilan. Ngayon, pag may kumain ng munggo, sumakit ang tuhod, nagkataon lang yun. Kasi lagi ko sinasabi, kahit di ka nga kumakain ng munggo, sumasakit yung tuhod mo. Kaya lang, nagkataon lang, pagkain mo ng munggo, sumakit. Yun. Sabi nga, whatever the mind thinks, the body can manifest that. Diba? So, ano po sa mga pag-aaral ngayon ng mga eksperto sa rheumatology, itinanggal na nila yung anong yan.
0: Beans. Yung beans na sore.
2: Kaya si Doc Willie Ong, pag si Doc Willie Ong nag-explain, hindi totoo na yung calcium, ay yung mga munggo, nagpapalala ng arthritis. Ganun po yun.
0: Okay, Doc, eto. Bago tayo magtapos sa ating pong talakayan, ay meron mensahe si Ma'am Ophelia Tolentino. Ito, lagi itong nanonood at nakikinig sa ating pong programa. Actually, ito isa siya sa mga ano natin, na bunot natin at na nabigyan ng ano, ng Healthy Katropa giveaways. Antay-antay lang po, Ma'am, sa ano nyo, yung Santon Gold Coffee Mix nyo. Kasi galing pa dito sa Cavite yan. Tapos si Ma'am ay nasa Santiago. So, it takes time, ano? Para ma-receive nyo po yung inyong gift, ha? Pero naipadala na po yan sa inyo, Ma'am. Maraming salamat, ha, sa patuloy na pag at ang kilig sa ating mga produkto at sa pakikinig sa ating pong programa. Lagi ito, Doc, nanonood at nakikinig sa ating pong program. At sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin sa ating pong talakyan. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Paano po? Napakabilis ng oras natin. Mga partner, baka may pahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Yan po, mga ka-wellness, sa patibayin ng buto.

0: kahit na lalong-lalo na sa prime stage ng inyong ano ng inyong edad, kailangan ng palakasin ng buto, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na mataas sa mga minerals, lalong-lalo na doon sa mga ano trace minerals and also yung calcium and magnesium, and of course kasali diyan ang ating premium D3, ang ating Santon Vitamin C at ang ating Santon Plus Gold na makakatulong para ma-absorb ang mga minerals at maging pampatibay sa ating mga buto, mga ka-wellness. At maraming maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Thank you, ka-wellness, katropas. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health. Sana po yung nakatulong sa inyo yung ating mga pinag-usapan. At see you again tomorrow. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
2: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na yun na ibahagi sa ating po mga ka-wellness. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi pong sumasali at nakikipag participate dito sa ating pong program, mga kaibigan. Ha? Especially sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekiladad ng mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Sa pagtatapos ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabuko.

Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 39 na sa hapon. Ang atong oras, sa tudgihapon ka natin sa Zonthone Gold Coffee Mix. Say bye-bye na sa morning fatigue and daytime drowsiness, babe. Kaya Zonthone Gold Coffee Mix, this is not your ordinary coffee. Kaya kada sachet packed with the premium herbal extracts nga naturally supercharge your immune system and keep your mind sharp and focused all day long. Tungod kay, aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, and of course, wala lang na nag-stop diha mga babe tungod kay duna kini glutathione and collagen. This means while you get that clean, crash-free energy and boost, you're also nourishing your skin gikan sa imuhang healthy and radiant glow na pamanit mga babe. It is here the perfect blend for wellness, energy and beauty. Ayaw nagpangitag laing kape, diri na ta sa kape nga healthy ang atong Zonthone Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Boris!
9: Unya, karon. Pahila.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy palang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Never Go by Eric Santos. Enjoy your music. Huwag higup sa kape diha. Angat ang Southound Cold Coffee Mix. Kay mo balik inyuhang Babe Sabrina sa tuwang X-Rated.

That was I'll Never Go by Eric Santos. Here's another song for you, mga babe, entitled Tagpuan by Mara de la Torre. Sino kaya ang pwede nating imi-meet doon sa Tagpuan? Malalaman natin yan po, mga babe. Balik ang programang X-Rated nilang gihapon sa XFM.

0: And that was Tagpuan by Moira de la Torre. Para sa mga babe na to na kapila na nasakitan pero andam gihapog mo salig sa tadhana o sa panahon. Mayang hapon sa mga babe na to dihanga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlawa karong hapon. Of course, silang gihapon sa programa
1: X-Rated
0: dini sa XFM. Mayang hapon mga babe, kumusta naman mo diha? Kumusta mga babe na to na nag-LL na karong mga panahuna? Naglingkod-lingkod, naglaray-laray. Anak ka nang naglaban-laban, lumalaban sa buhay. Nalanggit na siya. Ang mga ano na to, mga babe na to nga nagapamina, well, nagatrabaho karong mga panahuna. Mayong hapon sa inyo ang tanan. Asa man mo nakaplaster karon. Of course, uban-uban na po dagikan alauna, imedya, hantad alas tres sa hapon sa programang X-Rated. Mayong hapon, usab sa mga babe na to nga namino karon. Sila kinaiyang radio dial nila na sa ilahang mga radyo. Sa tuwang sister stations nga naka-hook up karon, naka-tune in ang mga babe na to all the way from Tagum. Mga babe na to diri sa May Johnson, namino sab diri sa Mati City. O sa mga babe na to all the way from Bukidnon, maayong hapon sa inyohang tanan. Ingon man sa mga babe na to nga namati karon diri or naminaw diri karon sa May Pagadian. Pinagis sa XFM Pagadian o sa mga babe na to sa XFM Ipil and XFM Zamboanga, maayong hapon. Namino sab diri sa May San Franz, Agusan del Sur, del Norte, asaman mo nga ba hindi karon sa May Agusan. XFM Tacloban, naka-tune in pod karon. XFM Cebu and diri sa May Canlaon, maayong hapon sa inyohang tanan mga babe. Asa man ka naka-plaster karon? Ready na imong kaugali. Kaya lingawin na pwede mo. Lingawin mo ni Babe Sabrina sa istorya sa kinabuhi gugma nga mapadala diri unya ato ang mapaminawan. And of course, no, magtabi-tabi ta mga babe. Bisan pa mag short time lang ni. Ang importante ka na ang mga panahon kay mapalipay ta ka. Ito mga babe, of course, sa mga wala pa kaila diha, kinsabay nyo makauban karon ng hapuna, sa mga karon pa naka-tune in, karon pa naka-dungog, or kanang curious kayo sa kinsa magina si babe sa inyohang kauban karon mga babe, wala ilahay ng inyohang babe ng bayan. Ang babe nyo, amoy pa lang, ulam na.
1: Grabe siya.
0: Amoy pa lang ulam. Anong amoy nga tayo? Anong ulam nga tayo? Ano kayang ulam si Babe Sabrina kung amoyin mo? Kayo na bahala dyan. Basta kay... Okay, Rakoderi. Lumalaban ako sa buhay. Kung anong amoy man na ulam... baliktad. Kung anong ulam man si Babe Sabrina or amoy ng ulam, ano kaya? Mojo na mga pambansang pangutana nga hantod karon dili na ako matubag. Kamura d'yo'y makatubag kung simutan ko rin yan. Charis lang. Anyway, mga babe, hanyo makauban again. Ang babe ng bayan, Babe Sabrina. Tama na lang stress. Ang magchika-chika ta dari mga babe. Sit back and relax dara kay ako ang bahala sa inyo. Sa mga gusto magpabawas ng mga greetings, requests, yung mga advices para unya, sa mga gusto sab na mag-tambag unya mga babe na sa tuang X-rated drama, pwede mo mag-send sa inyohang mga mensahe sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko 0969-333-0537. O baka ha, sa tuang Facebook Live. XFM Davao Katropa Digital. Naka-live na karon. Naka-live na karon. Ay, magkatawa ko mga babe. Kay nai-nai. Na ako'y ginatanaw. Dari ba nga, murag ka na. Itong tuko. Gagawas ang dila. O nga nang, unsa man ni siya. Uy, tabangin ragod ko ninyo. Tuko ba na ka na magawas ang dila? Oh, Nandri, magkatawa ko. Mawala ko sa passing. Tanawin sa ito ang Facebook Live, mga babe, sa mga curious dihan. No? Pangitan ninyo, XFM Davao Katropa Digital. And kamo na bahala. Just leave your message there. Kaya tanang basahon. Unya sa unahan. Sa mga mga babe na to nga medyo luya-luya harang mga panahon. Ay, nagluya-luya diha, babe. Gusto kag energizer, pwede ka mag turbo male enhancer. Anang turbo na to mga babe, makatabang na siya labi na sa mga mag-asawa nga medyo dili na ka makasugakod. Kanang mag-asawa nga tulugan na lang ang usag-usa, talikdan na lang ang usag-usa mga babe. Kanang kapoy kayo gikan sa trabaho, nya wala na jud, igo na lang ito slow. Igo na lang i, grabe sa to slow. Igo na lang jud kanang ikuan baka na bitawong kanang di na gid madag side stand. Kana makaingon na jud imo ang asawa nga naunsa naman ka, wala naman jud. Lisod kayo na, babe. Actually, it could ruin your relationship if dili magampanan ang kanang nga butang, no? Labi na sa mga mag-asawa. So, mas better kanang abaga na ito, nena. Sa ito ang produkto diri sa Yes to Health. Atong Turbo Male Enhancer. Aside sa sex enhancer, kini makatabang sa inyo mag-asawa or mag-partner. Kanang mga babe po na ito, dira nga mga kanang hard labor bitaw kaayo. Kanang mga trabaho nga pang kailangan job enough nga kusog. Mas mayo mag-turbo, babe, kay instant energizer pod kini. O, di ba? Ano pang iniintay nyo? Mag-turbo na. Ang turbo, mapalit na siya sa mga butika nationwide. And of course, nasa tuwang Yes to Health Clinic nationwide. Pangutan na lang mo diha, babe, sa isa kapaduhan na nakakapsul mo, it could last for like mga bebis and experience. Joke lang. Ay, mga ano lang, mga 5 days ang per capsule. Labanan natin yan. Yan talaga yung sinasabi nating lumalaban sa buhay. Aliman ka na, 5 days. Sa isa ka capsule, then 2 days, at 2 capsules to siya. 10 days? Babe, ano pang hinahanap nyo? Natukaan ko.
2: Natukaan ko.
0: Ano pang hinahanap niya? 10 days na malipay inyuhang asawa o yab diha. 10 days ka mga magmalipay. Sige na, paglipay lang mo diha. Speaking of turbo tayo, babe. Dito muna tayo sa pinakainintay ng mga babe natin at mga katropa nga naminaw karoon. Mga babe na to nga ganina pa nakaplaster ni Bika ka na. Ni LL na yun, ni Laray-Laray na kay naghulat ng isulod ni Babe Zabrina. Isulod. Ani yan na, babe? Ako na isulod. Plaster na diya. Ha? Idasok na na ako. Sa ganghaan. Ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mapuni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni ang matagbalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Mahal ko ikaw, Doris.
1: Boyet, kapili naman ti kasulti eh. Ngayon naman ikaw lalagyan akong pag-ilani mo. Ngayon imong yun ipamugos ang imong gugma di rin ako.
0: Mahal lang yun kayo, ti Kadibus.
1: Ambot lang yun mo, Boyet. Ambot lang.
0: Di ko mahunong hangtod dumaluoy ka na ko, Doris.
1: Oo, oh, naaragin mo. Basta, wajit ko'y gusto ni mo.

0: Kapitan na ng Karnas Buyit.
1: Oy, Buyag! Bahala ka, Oroy Belly. Nainaong anay, lapag kaayo. O nailong pa niyay. Murag nagkob sa palwa nga, lubi. Di ko, oy. Mubo pa. Oy, nainanguyab na ako, no, nga basketball player. Katokong sugton, si Juju.
2: Unya, unsaon man ni mo si Buyit?
1: Arda, dimahon lang, good.
2: Doris, naku isulti ni mo nga importante.
1: Ah, unsa man kana, Belly?
2: Si Buyit pa. Doon naman din na parhinti nga, taga si Kihor. Kaibaw ka na bayan ng si Kihor, ha? Nadungog nga. Yun o na. Unya, nadungog nga, daghan ang tambalan. Unya, naako na yung mga lumay. Ang ako lang og gamitan, unya, kaglumay ni Buyit. Arong, maipog ka niya.
1: Hoy, di ginap mo talab na ako, no? Og hoy, babay. Ay, yung pagtuan ng mga lumay-lumay di ha. Tedi, ginap tinuod, no?

0: Tinood ka doon. Ha? Gidawat na ni mo ang akong gugma.
1: Oh, Jojo. Og hinaot na di ko ni mo pasakitan.
0: No. Og nanong pasakitan sa taka, Doris. Mahal ta ka. Maong, di ko makaako nga pasakitan ta ka.
1: Ay, salamat kun mao ka na, Jojo.
2: Uyab na dahil mo si Jojo.
1: Oh, uyab na mi. Og mag-usa kasi mana nang ako siyang gisugot.
2: Laaya ni mo, Doris, eh. Ako mag-unsa naman ang kuwan, eh.
1: Ha? Unsa mag-unsa? Naunsa naman taong kabuyet, oy? Di ba giing nang tamantik ka nga waalagi kay makuha nako? Nga na magsige magkagpamugos ana imong gugma. Ay, na may dakang babae diha. Nga nung arim siya na ako magsamok-samok.
2: Ay, alam kayo na ka, Doris. Pero nangyay mong ibuhat nako. Sakit kayo. Sobrang kasakit.
1: Aw na. Imo na nang sa, buyet. Di na ako. Imo na nang problema.

0: Milagro! Ngawa na magpakita na ako si Boyet. Mag-usa na kabuan, ngawa na magpakita.
1: Waday ka makahibaw?
0: Makahibaw sa unsa?
1: Ah, abin na kung nakahibaw na ka. Dugay ra ba yung milarga si Boyet? Tua ko no sa sikihor. Gisakitan ko nung mayo sa imong pagsugot ni Jojo mong milarga.
0: Ah, mao ba? Walagi kumusulti na ko, ana. Wa masa kung makabalita.
1: Wa na lang kumusulti. Kay abin ako, nakahibaw na ka. Busy ka mangud kay sa imong uyab na si Jojo. Mong wa na lang kay pakialam sa mundo.
0: Amo gid ni mo beli, uy.

0: kay ang panahon. Uy. Oh. Ali lang una ko sa gawas maglingkod-lingkod. Oh. Uy. Kanang nagpadong din eh. Si Buyet man na.
1: Doris.
0: Musta na Buyet? Karon lagi ka nagpakita. Dito magulog ka sa Sikihor.
1: Oo. Ako'y dap na salubong ni mo. Sinugartan ako.
0: Hala? Unsa man eh. Kalami aning pinyato, oy. Di nagikan.
1: Sa Sikihor?
0: Ay, salamat ha.
1: Pero ang labi importante nga nung ni ako kay gusto kay kong bawion gikan na ng imong uyab karon.

0: Rina, mo kagto ang gisulti ni Boyet Kanako. Tuod man, ako ra kagtong gibaliwala. Kay lagi, naanad naman ko sa iyahang mga ipanulti diri nako. Hangtod nga usa ka adlaw ana, babe. Ambot ba? Ug mao na lang ni ang akong gibuhat.
1: Insa? Buwag na ta? Apay nga naman?
2: Nakabalita ko, doon ay nagsikit-sikit ni mo. Kay baho ko, namutokob kasab ko na ay mo sikit-sikit ni mo. Mga potlo na to atong relasyon.
1: Doris, ay kog ina niya?
2: Basta, hugot na akong desisyon. Buwag na ta. Buyet! Hi! Oh, labay-labay man lang. Milagro man. Habay to na dire, oy, Buyet!
3: Doris!
2: Ikaw ha? Kalbuso na kay ka. Di na kay ka managad. Unsa may nahitabo ni mo?
3: Wala.
2: Arti na kay ka ha? Di na dyan ko matagad ni mo. May gumangkata. Ay, gano'n pag uwi-uwi di ha? Good. Sige, dali-dali. Lingkod sa diri ha? Mag-istorya ta.

0: Doris, nakabantay na lagi ko nimo nga sige na mog istorya ni Boyer.
1: Ay, uday, oy. Ay, da, pawas ka la, ay, oy. Belly, okay mo na ikabanding si Boyet.
0: Unsa, oy, lae na na ha. Sa una, kontraho ni mo siya. Unya karon, ganahan na ka niya. Lahi na gyud na ha.
1: Wala lang, nakabantay lang ko nga okay naman di ay siya.
2: Sa ako nang ikaingon na imo kanito, nga di mawa ang akong gugma ni mo, Doris. Hangtod kini sa akong kamatayon.
1: Boyet.
2: Kung wak kamalipay sa imong mga nakarelasyon sa una, ako ipasalig ni mo. Nga di kagid magmahin ako.
1: Boyet. Hatagi una ko, igo-igong panahon na ba? Gusto na ko nga, timang-tibangon una ang tanan.
0: Naluoy ka ni Boyet?
1: Luoy ra ha? Di, gugma? Amot ba? Pila na katuwing nga nagsigi siya o panahig sa gugma na ako. Karoon naman ko ni Bati o kaluoy.
0: Di na gid ko mahibong. Nga usaning mga adlawa, magkauyad na mo.
1: Buang si Kabeli, oy.
0: Pitaw.
1: Oh, basta, naluoy ra ko niya. Maoragin na, period.
2: Unsa? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: Oh, Boyet. Tung kinakita na ko ang imong pagkasinsero. Ang imong gugma, tinuuray nga dirin ako.
2: Oh, Doris. Wa ka lang may baho unsa ko kalipay ng imong pagsugot na ko. Huwag kabutangan sa kong dibating kalipay. Mahal ko kayo ikaw, Doris.
1: Mahal ko sabi ka, Boyet.
3: Sigurado ka na bagyod sa imong desisyon, anak.
1: Opa, wa na ni atrasay.
3: Eh, naliguro lang ko. Kaysa una, perte biya na imong nakasaway anang Buyet tungkol gidaghan kay apan sa pagkatao.
1: Pa.
3: Maong gisiguro lang yun na ko.
1: Pa, di man di pisikal ang tanawang sa relasyon. Oo, oh, daghan siya o gapan. Pero para na ko, maunsa man ang tagwapo, una pasakitan ra ka.
3: Hinoon.
1: Kung gimahal ka og maysa sa katao, o gipangga bisag mati pa na og naong, nga nandiman ni mo dawaton.
3: Biday ko ni mo anang bahina, Doris.

Sabrina. Nakasal gid mi ni Boyet. Ug ang ako mga pagsaway niya sa una, napulihan gyud og gugma. Daghan gani ang misaway nako nganong si Boyet ang akong gipunit. Nga matud pa nila, maot kuno og nawom. Putot pagyod. Ug ang mga pangutana, babe, mao kini. Tinuod ba kaha nga nalumay lang ko ni Boyet? Nganong sa una dili ko ganahan niya. Apan mikalit man ang akong gana niya. Kadto bang iyang gipakaon nako nga pasalubong gikan sa Siki Horse sa una? Duna ba kaha toy lumay? Ug nganong hangtod karon, babe? Wala pa man mi anak. Unsaon man namo ani aron makaanak? Epekto ba kaha ni sa ilang giingon nga lumay? Palihog, babe. Tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyo magtatampo, Doris.

0: X-rated.
1: XFM.
2: XFM.
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
5: XFM.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: X.

Ikaw lang ang mamahalin by Casey Tandingan. Oo, babe, wala nang iba. Ikaw lang ang mamahalin ko. Kahit saan man tayo abutin. Kahit anong oras man. Kahit anong problema man ang dumaan sa atin. Kahit anong pasakit at mga challenges ang sabay nating haharapin. Ikaw pa rin ang aking mamahalin. Wala nang iba. Kahit man malunod tayo sa sakit. Tungod kay ana man ta ka seryoso mahigugma. Maunang ingon ana pod ang atuang mindset. Anyway, mga babe, kumusta naman mo diha? I know, plastada na mo diha, no? Andam na kayong uban mo, tambag diha? Ready na sila para sa ilahang itambag sa tuang letter sender karon kay babe Doris. Doris.

0: Aquarius. Iba talaga ang pagmamahal, no? Iniwan niya yun si Jojo, yung dating boyfriend niya, para kay Boyet na husband niya na ngayon, na sinasabi niya naman na kilumay daw siya. Sige nga, ating i-check ang mga babe na ito. Dala sa mga gusto magtawag, mag-advise at ang letter sender karon inyuhang pamatahon kinisiya sa iyahang gibati. Pwede na mo magtawag sa tuwang at hotline 0969-333-0537. Pero kung gusto ninyo nga low-key lang advice, i-text lang na diha, babe, 0969-333-0537. I-text lang kaya tuwang basahon unya sa unahan. Hello, babe, mayong hapon.
1: Hello, babe, mayong hapon, babe. May... Si
0: Moina. Yes, mayong hapon. Si pangalan, babe.
1: Julius ni from Paradise, Pagibato. Pwede mag-greet lang ko, babe. Di lang ko magtambag para di madugay.
0: Okay, sige, babe. Pag-greet di ha, imong mga katropa, babe, and friends, i-greet na sila, babe.
1: I-greet na ako, babe, si Marvin o si Fatima, babe, o si katropang Arnel Cortez, babe. Ako ang pinapaboritong angkorman, babe, o ipapapit, Subina.
0: Aba, napil. Napil pa dahi ko ato, babe.
1: Ikaw din akong paborito si Carlos, babe, sa X-Rated.
0: Ganahan lagi ko, Ana, babe. So, walay pabor-pabor, gid na, babe.
1: Oh, walang gini pabor-pabor. Exciting, yun, babe.
0: Sige, babe, go. I-on-air. I-on-air nato yung number, no, ni Babe Julius Diri sa May Pakibato District, babe. Nangita ni siya og iyahang friend. Friend lang sa kanya, man, magsugod. Ah, babe, what's your itong number ni mo, babe?
1: 0930-0458-003, babe. 0930-0458-003. I-rebab lang, babe. I-blik balik, babe.
0: Sige, babe. Ayaw kabala ka, babe. Kaya pangitaan tak ka, babe. Friend lang sa'yo mo, pangita. Walay uyab.
1: Uyab lang. Dala na na uyab, babe.
0: Daltans na, babe. Daltans na, 0930, nawala ang number niya kaniga panawag. O, si karon natatad atong isabon, babe, ha? Salamat, babe, Julius, sa imuhang, imuhang tawag, no, diri sa XFM. Mwama, chup, chup!
1: Exciting!
0: Thank you, babe. Oo, salamat kayo sa mga diha, babe. Lami kayo ang iyahang ani, babe. Oy, muna akong mga ganahan. Baka na kapanindog balihibo na mga... Hello, babe. Mayang hapon.
1: Yes, hello. Isang magandang. Babe, Sabrina.
0: Nakaginhawa pa ka ato, babe Marvin?
2: Isi.
1: Nakaginhawa pa, babe.
0: Taas pa dahi siya ginhawa, di ay.
1: Ginhawa pa po ka.
0: Ayun ba sila kay nindot doon ng mga lalom o ginhawa kay makasugakod gid daw na bisag busa ka lalom.
1: Oo, makasugakod gid.
0: Oh, makalahutay si babe. Bisag ano pa na siya, bisag unsa ka deep.
1: Kasi lahutay, babe. Astang lahutaya, babe.
0: Sana all. Babe Marvin, kumusta man ka diharon? Siya plastada na to diha.
1: Tag-LL run lagi ko, babe.
0: Ah, mga ginamang nindot buhato na ni mga orasa, babe. Kanang mag-LL. Basta yung nani gani oras, pinaka-the best buhaton, mag-LL.
1: Mag-LL ako, babe. Tapos, while naminaw sa... Programa X-Rated.
0: Oh. Dapat lang mag-LL. No, duhara man na ka-LL ang ato ang ginapatpasabot dere.
1: Duhara
0: gid, babe. Oo. Ano babe?
1: Lingkod, lingkid.
0: Ah, laray-laray.
1: Laray-laray, laag-laag.
0: Luto-luto.
1: Mga ba, di ba, kikatong buwan, uban, babe. Nga, timahindin na kayong LL. Ha? Kung mag-LL mo
0: katong LL nga the best lang.
1: Oh, lahat to, babe.
0: Oh, lahi po to siya. Anyway, babe, sige, unya na tayo ng si LL. Uy, daghan na kayo tag-LL. Ani. Babe, unsa may ka-advise sa tuwang letter sender karon si Babe Doris kay naminyo naman siya. Unya, karon pa niya gi-question nga basig na lumay daw si. Yeah.
1: Ay, basig ko mutuo, babe, kung nalumay to siya, babe. Kay, siguro, babe, no, nabatian na po siguro o natulaan na siguro niya gugma si Boyet, babe. Kaya ito mo, kanangkuhan po guys si Boyet sa iya ba?
0: Sincere.
1: Oo, oh, kumagana ba? Report kay siya sa iya ba nga? Siguro, kay, sa tungod na ito ni Boyet, yakan ba siya kung orag na lumay siya, unsa day ka? Kung nalumay, kung tinuod man siya nga nalumay, babe, ang klase mong sa paglumay, babe, is kung naa si Boyet, basa ito ko.
0: Oo, nawa ka, nawa. Asan ka na, babe Marvin?
1: Oh! Naara ko dali, babe.
0: Ah, nawala ka. Naara ko binako gibiyahan ko ni mo, ma-hurt ko.
1: Ay, dali mo tagabiyahan, babe.
0: Sure ka?
1: Hindi, tagabiyahan, babe. Sure ko, babe. 100%. Ako, 20% na lang na, babe.
0: Grabe, bawasan pa gin. Anyway, padayon ta, babe. Tapos, unsa yung buhaton karon nga abi man yung lumay. Tapos, singang pagin siya ko, basig, di daw sila kaanak, basig tungod daw to sa lumay.
1: Oh! Oh, ang klase mong sa paglumay, mangod, babe, kay kanang maglumay, mangod. Kanang kumbaga, kung atuon siya sa naglumay ba, mutago, maguna, ingana, mangod. Nang maulaw siya sa lalaki ba niya, tapos pag wala na iya na pong pangitaon, ano na mong klase sa lumay, anagod?
0: Oo, ang iya kay wala naman, kay diretso mang pakasal.
1: Oo gani, siya pag yun nagkuhan, pag yun, niya. Iya, ano to eh?
0: So, say, dapat niya buhaton karon, babe?
1: Ipadayo na lang na, dili na ka magkuhan niya, kay ito po na itong wala mo yung anak. Ya, wa ba siguro tungnan. Hindi mo na paagi sa lumay ba? Kung ba ang ganyan niya, magdali na magayang mabuntis. Puno ba pa siguro tungnan?
0: Wa pa, wala pa, dili pa right time.
1: Wala pa, babe, wala pa nakaabot sa muhon ng Jugmayo.
0: Wala pa gina. Wa pa na, ano, na dasok ang muhon.
1: Wa pa yun, babe, kulang pag isa ka noot, siguro tulo.
0: Tudloin, it's Doris, babe. Gamitan lang natin nag-turbo, babe.
2: Easy.
1: Ah, huwag turbo lang. Pasayan, babe. Grabe yun, babe. Init.
0: Babe, Marvin, salamat sa iyo ang advice sa toilet letter center. Uy, wala ka nakagreet kagahapon.
1: Oh! Babe.
0: Wala ka nakagreet.
1: Wagin, babe.
0: Oh.
1: Wagin, kay iyo mo kung gidali-dali, babe. Wala na noon.
0: Wala na nahuman, wala na tiwas.
1: Yeah, pero karan, babe, tiwasan na nato ni babe.
0: Tiwasan gin na to, babe. Sige, babe, ania na. Idasok na ang imuhang greet.
1: Idasok na ako. Shout out, babe, kay Maduy Buok, sa akong bangod, kay Fatima, then kay Julius, kay James, may hapon na sa inyo. Mali na kay Miss G9. Kaya na lang, babe.
0: Thank you so much, Babe Marvin. Sa imo hang advice, mayong hapon sa imo di. Amping-amping kanuna kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Wow, ma chup chup. Kadaghana ato, Babe, grabe. Salamat kayo, Babe Marvin. And another caller sa Picas Linya. Hello, Babe, mayong hapon.
3: Yes, mayong hapon po.
0: Babe, ano pangalan natin, babe?
3: My name is G9.
0: Hi, ma'am. Miss G9.
2: Easy.
0: Naglibog ko, paano na ako? I always sabi na ako madunggan, no, nga gina-greet ni siya sa to ang mga babe na avid listener. Miss G9, good afternoon. Asa ka naka-plaster ka ron?
3: Ako, dream sa Agdao.
0: Agdao, Davao City. Ayan. Miss G9, kumusta man ang Agdao karon?
3: Okay lang
0: po kadiha.
3: Okay lang.
0: Miss G9, unsay mo ikatambag sa tuang letter sender karon kay Doris, no? Iniiyahang problema yung mga pangutana sa kinabuhi.
3: Padayo na lang na iya.
0: Mm-hmm.
3: Kasal naman sila.
0: wala na siya'y mahimo, no? Di na siya pwede maka-atras. Di man pod na pwede nga, bastahon lang ni Agbia.
3: Yun lang po.
0: Ah, yun lang. So, ipadayon na niya, Miss G9. Dili na siya mag-think nga gilumay pa siya arun sa padiha.
3: Hindi ko matuwa ng lumay.
0: Dili ka matuwa ng lumay?
3: Dili.
0: Ah, pero paano kung all of a sudden ikaw, Miss G9, niabot na siya sa imo nga point nga nakagusto ka dayon sa tao nga hate-hate ka ayon nimo?
3: Oh! No comment?
0: No comment? Hala, feeling ko may lalom kaayo ang bigikanan sa imuhang ko. I mean, no comment is still a comment. Kay may meaning yung comment na yon. Tama ba?
3: No.
0: Ay na lang. Miss G9, salamat sa imong advice. Napaka-idugang.
3: Wala na po. Pwede mag-greet.
0: Yes po. I-greet mo yung mga babe and katropa and friends natin na always pud ka ginag-greet diri sa tong programa.
3: Greet mo yung si Marvin, si Fatima, si Michelle, si
0: Jane, at si Trento. Mm-hmm.
3: Yan lang po.
0: Ayan, maraming salamat si Babe G9. Tama ba? Oo, mga babe and friends natin na always nag-suporta dari sa tong programang X-Rated. Salamat, babe. Amping-amping kanuna. Wala rin ako para ampingan ka. Mwama, chup-chup.
3: Excited.
0: Wala na siya ni... Ayan, salamat Miss G9, no, ang always na ginagreet po din sa to ang mga babe, no, nga mga avid listeners natin diri sa to ang program. Anyway, mga babe, atong oras alas 2:43 na sa hapon. And then yung mga advices dara, i-text na sa to ang text line, ha, 0969-333-0537 o baka ha sa to ang Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital. At anong basahon unya mga katropa, samtang diri nakita sa tuang tambag para kay Doris. Naglisod ko sa huling kuranan. Layo kayo ko. Kalayo ba nako sa kamatuuran? Ayan, babe, Doris, maayong hapon sa imuha. Dagang salamat sa imuhang pagpaabot, no? Sa imuhang suwatampo diri sa tong programang X-Rated. Of course, diri sa XFL. Salamat kaayo og unang-una sa tanan, babe Doris. Dili ta dayon, no, makasulti nga nalumay ta or nalumay ka. Dili ka makaingon dayon nga nalumay ka. No, kay daghan mang good higayon nga ang usa ka tawo nga kanang hate ka ayon nato sa una, mahimong atong higugmaon. Oh, matingala ka na lang. Ika nga nila, love moves in mysterious ways. O baka ha, ingon pa nila, actually ako nang gimit lang ka ganina eh, nagstorya mi ni Madam Lucy, nga the more you hate, the more you love. Ano mga ingon ana ba, no? Nga mga kanang scenarios, mga instances. Sometimes, mahigugma ta sa tao, dili tungod kay kana bitawong kalit-kalit lang. Nagid na yung mga rason, babe. Siguro, somehow, di na ito ma-explain kung unsa. But nagid na yung rason. Maybe because, sa imuhang aside, basig ang iyahang tinuod nga pagkatao, no? Nailhani mo iyahang tinuod nga pagkatao. That's the reason, maybe, nga nung niabot sa punto nga, nakagusto yung kaniya. Doon ay mga higayon, babe, Doris, no, nga ang love, ang gusto ni mo sa katao, dili na siya permi magsugod sa kilig or physical attraction. No, usahay, magsugod ni siya sa pagtanaw na to. So, sa katao, kung unsa siya ka-sincere, no, ang the way he cares, kung unsa siya ka-matinud-anon sa iyahang intention sa imuhan, ay ingon ana. Actually, daghan kayo ingon ana nga, I don't care kung unsa iyahang physical na anyo. I don't care kung unsa siya ka sweet, no, magpakilig. That doesn't matter. What matters to me the most is that he's sincere, he's caring, he's truthful, he's honest. Kaya ingon ana, bitaw, sometimes mas bugat na siya nga rason. And nakita na to, no, the way palang iyahak ang gi-pursue that time. Maybe it's medyo off lang. Nga niabot sa punto nga, gibulagan ni mo imuhang katong ex-boyfriend para sa iyaha. But siguro, kasing-kasing na ni mo ang nagdikta. Wala man po tayo mahimo. Di man po di mo pwede ipugos, no? Kung naging kay gusto atong tao. But nakasakit lang ta. Kana lang, no? Kung atong lantawan. But dirita, no? Isa po, mahitungod sa imuhang gingon nga pasalubong niya nga gidala. No, gikan sa sikuhor. Dili man po na makaingon nga natoy lumay kay wala may ebidensya nga natoy lumay. Diba? Or kung unsa mang magic ang gibutang ato. Mas possible pa nga siguro sa kadugayan nimo, kadugayan no, nga sige siya gahatagingan anak. Kumbaga, klase-klase magutag love languages. Maybe siguro na-touch ang imuhang kanang receiving gifts na love language. Mga ingon anak, good? No, so, nakita nimo ang kaya ni Boyet, no? Ang mga qualities niya. Ang ka-pure sa iyang heart na wala ni mo nakitaan sa una. Ang imuhang kaugalingong kasing-kasing na ang naghukom, Babe Doris, dili ang lumay. May tungod po sa inyuhang imong gishare nga wala pa mo nagkaanak hantod karon, or imong pangutana kung wala ba ni nagpasabot nga tungod ba sa sumpa or lumay ang nagababag ani. Ang reason magad sometimes why dunay mga delay of labor kanang mabuntis ta, or I mean labor mabuntis or kanang mag-conceive bitaw is maybe na mga reasons, medical reasons. So, pwede ka magpa-check sa OB-GYN no? Or fertility specialist para ma-check if nabay problem or nabay medical reason nga nung wala pa mo nagkaanak until now. Dili na siya tungod sa mga haka-haka na lumay or dunay rason tungod sa imong gikaon sa una. Let us not jump into conclusion. Mas better, Jude, if we have ourselves checked first, no, magpa-check sa ta, magduol ta og mga medical specialists, especially itong mga OB-GYNs para ma-check kung unsa ang reason. Bala na to ang tinuod nga kahimtang og matabangan sa proper way, husto nga pamaagi. So akong tambag, ayaw ninyo kaayo basula, no, ang mga butang nga wala gid na pamatud-an. Ayaw i-blame tumabutang butang nga dili ta sigurado kung mao gid to ang rason. Hinoon, mas paliguno ninyo inyuhang pagsalig sa usag-usa, inyuhang prayers, liguno ng inyuhang i-center ang Ginoo sa inyuhang relationship. And of course, no, ang pag-ampo, pagpangayo og tabang sa mga expert sa panglawas para kabalot akong asa ta magsugod sa pagkakaron. Somehow, Babe Doris, no, ang tinuod nga gugma or love, dili ni siya bunga sa lumay. Sa tinuod lang bunga ni siya sa panahon, sa inyuhang pagsabot, sa inyong pag-atiman, pag-amuma sa inyong relasyon, og ang inyuhang pagiging totoo sa usag-usa. So, yun lang. And I hope na may natutunan ka sa ating di ba nawala ko? I hope may natutunan ka sa ating ano ngayon, babe, Zabri Abin. Unsanan, hoy, kasaba mo dito. Kasaba, baling ako ang background. Kala itong si Katawa dari, oy. Anyway, I hope na may natutunan ka sa ating tambag karong hapon. And of course, tambag po sa to ang mga babe nato, no, nga naminaw karon. Ang ano na to, babe, no? Napay mga nag-advise din. Pag-check nila mga advice mo. Bago ta mag-end. Kasi itong oras, alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigada itong oras, matag-hapon. No? Gamay lang kayo siya. Pero sige lang, ato mo na siyang paiguon. Para sik-sik sama kay Babe Sabrina. Sik-sik sa laman. Sik-sik sa sustansya. Sik-sik sa taba. Ganon. Babe, maayong hapon. Ah, okay. Nag-overthink lang siya, babe. Tungod kay kabalo si Doris nga gikan sa sikihor ang pasalubong. Automatic gi-connect sa iya ha. Ang mga sa iyang mga kausaban ang katong storya nga lumay. Kung gikan pa kato sa laing lugar, basi giisip ra niya to nga normal nga na in love lang yun siya. Pero tungod kay sa sikihor man, na siya'y gikaingon nga. Sabay ngun ana, no kana mag since medyo known manggo, 'di ba? Dili man siya kuan ka ng mga haka-haka ba, mga istorya-istorya sa uban nga ay ngano gikan ka na magpalit kog kuan dara. Mga ingon ana bitaw. So dili man siya tinuod, no? Kana mga ano ra na siya, istorya ra na siya, haka-haka, tinuhan mga katropa, mga bi. So wag tayong maniwala sa mga ganyan unless siguro unless kanang to see is to believe biya. Diba? Ayan, ayaw ito, God. Ang pagduha-duha, Babe Doris, kay muguba na sa inyong relasyon. Ang sigig huna-huna nga na lumayra ka, makahatag na og pagduda sa imong tinuod nga gibati sa imuhang bana. Kung malipayon ka karon sa pag-atima ni Boyer, kinahanglan imong dawaton nga tinuod ang iyahang gugma. Dili tungod lang kay giingon nga na lumay ka. Inuod na ninyo ha mga advices dari. No, ay murag malabuan pa to ang advice. Dili lang kay ang babae ang angay i-check kasagaran sa tuang culture kun dili makaanak ang magtiayon ang babae dayon ang basulon. But kinahanglan gihapon babe nga silang duha ang magpa-check up kay 50% sa fertility issues mahimong gikan pod sa lalaki, male fertility factor. Salamat kayo babe na sa inyo hang advice. Ayan, mula medyo pigado itong oras. Alas 2.52 sa hapon mga babe. Dagan king salamat sa mga babe na itong nakigduyog sa tuang mayunta kog problema. Programa. Ayun yung nasa isip ko ba. Nakigduyog sa itong problema karon. Atong programa. Karong hapon na, of course, sa programang X-Rated. Sa mga nagpabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilang mga greetings, shoutouts, and requests. Agang salamat sa inyo ha mga babe. Sa mga naminaw karon, pinaagi sa inyong radio. Mayong hapon. And sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live sa XFM Davao, Katropa Digital. Ako'y nabasa din rin. Hi DJ Sabrina Guapa from Carmen Bohol, si Jay Digamo, always ko naminaw nimo pero dili lang kumutambag kay otro pud kong tambaganan. I love you, babe Sabrina. Ayan, salamat ka ayos sa imo hadiha. Si Babe Jay Digamo, salamat ka ayo, babe ha. O katong si Babe Christian Joseph De La Torre, shout out sa suki ng ating paminaw nga sila Boss Tata Mabala og Noel Abelong sa Tisa Labangon. Ayan, salamat ka ayos sa inyo hang tanan. Kanunay nagasuporta kay Humble. Maayong hapon sa imo diha, Humble. Kumusta naman imong pag-LL diha? Pag laray-laray sa duyan, babe Humble. Padayon lang sa pagkaon og mani ha. Nakikita ko parang ibang mani na yan. Anyway, daghang salamat sa tanang nakiguban sa tuog man na pag-adlawan, same time, same station sa programa gihapon X-Rated. Of course, kauban gihapon, Babe Sabrina ang babe ng bayan. Mga babe, wala tayong igong oras. Mag-bye-bye na ka sa inyo ha. Ayaw ka bala ka kay dili man tamo biyaan. Nara gihapon ko dali magpabilin sa inyo ha. Biyaan, alam mo sa imong uyab na gihapon si Sabrina. Salamat once again and amping-amping mo kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka, 'di ba? Amping mama chup-chup. Bye.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang balita, musika at mga...

0: Compass Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Danton Plus Gold and Danton Vitamin C.
0: Danton Plus Gold.
3: Ang kape ko, Danton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Danton, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Danton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium V3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng

0: Sauce, Robusto.
1: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na, Miggy!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix.

0: Aston Plus Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Aston Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Aston Plus Gold and Aston Vitamin C.
0: Aston Plus Gold.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix.

0: asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na yun na high blood ng asawa ko. Inom din ako. Maganda. Maipapayo ko po, subukan ninyong gumamit ng Santon Plus Gold. Very good po yan sa health natin.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.

0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay Mrs. Laging matamlay. Pare.

0: kaibigan mo.
1: Santon Plus, Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus, Herbal Soap.
0: Yan na, migin.
1: Santon Plus, Herbal Soap.
0: Santon Plus Cold.
3: Doon si Kayabyab po.